Aba magilani tankarna ola itorian Yesu Kristu. Ashe tankara kanka genya sedaina ijana korel tau jalang ola itoriani. Kese sal tau jalang ola itorian nankai tanka genya sedaina ijana. Kerep ol tau jalang ola itorian nankai tankara gana banshi. Neawayo tankarna ola itorian Yesu Kristu. Ashe tankara kena genya kitoko ola itorian inizamaya na yo kashe Jehovah. Tankara giyo tayo tankarno la itoria niyesu. Ashankai amuyo toriko yoyo kankaya ite Jumatatu tankolo ngemirishe Monday. Yenya kaya uyo kwa la itoria neo longa la itoria ni. Eno longa nkai nanyor eno longa la itoria ni suwata. Era saroto tankarna o la itoria niyesu. Ashankai amuyo tasha kwa lankalang. Ashankai amuyo nkai otaramata yoka. Yesho yuke mpiri sinayewe yuke anabachi tankarne yeso. Yola itoria nanka yesu leyo. Ara de mole eragi toke mpiri sinu. Eragi toko ala itoria nisubata. Eragi toko ala itoria nankai enyorataino tankarne yeso. Eraga nkarna ino Jehovah. Metumiankai lekai ala itoria Jehovah. Asere nabachi ni ya weyo aso ala itoria nisubata. Amu yang kayu bengai yuk kayu komara bawa nolong tangkar Yesu. Asir yang karakem guluni no Jehovah. Asir yang karakem pirisino olai

kendisi nere uğraşmarayı. Minçal ki bu apen. Pembe gündoki abu yengolun ne rungan isho. Pembe gündoki abu yengolun ankeral rungan ajehova. Kagala yoriya nisubat. Pege nga manalu sangar ne isho. Rejan kaya itenegi nga mbelo duenki angesi nere ishmarayo. Kenga muyoga ngolun. Mege aku yoke chage nindili nono teatro Yerusalem, teatro Yudea o Samaria. Ameraba ikine itingi anko. Ashera nkara kengbono nino Jehova. Kegrasere malaitoria nitana agenya. Egrasere malaitoria nitana agenya sudaina itana.

0: egrasarama kaira makana tiaga kaimewe kianga sinyari subaralana parumoga rangamo goloni no tangarne yeso amora na golona kai nesho yo merake ndorisho ora na golona kai nesho yo merake ningiyo ora na golona kai ne belage nyo gin katini nesho yo gin piris negi mariam bar goligi not tankara ken golona kai kegira sere man kai kiriol donyo en kolonga ritata negi gra jogan kai nesho yo gin gol rejeria rembuga zakaria nejo biblia nsere nejo mere gede matang kagere ngolum enki anges nyare ayudiki omona nkai meisho yoga ngolum enki anges nyare ayurarani omon enko munona reyunchi kiwajo kwa laitoria ni kora pada nkara ol kibareta nejo ginime roro nini nche tenda jeshumara urebejo ginime roro nida nka jeshumara nejo biblia nchere ampaka nere wakindola retuni ure vera unela retuni nero unela retuni nche nchumara olugu nle nche torne jepa lenkima ure rarara na kenya mayolo rana intie wati aga nkai ankayai nchogi maro ronye engolu orne jepa lenkima oo shumarana nchogi maro ronye enki anga rino sinyari shumarana na mayolo tana intie wati aganka itana agenya megi nchorata metoto ni inakima meroro ni longa jebla enki anga sinyari shumarendo kuyenyo peitu megono nankai tiake ishoru wake wan aishoru wake wan Jehova aishoru wake wan nankaya aishoru wake wan edwaga rado lengolo na icheni no Iruaga rado le golo na icheni no Jehova. Aishorwa gawan tangarne Yesu. Aishorwa wane golo nino. Aishorwa wane kide mataino. Enkianga sinyari wa usumaranano. Wa usumaranano. Rejo kake kamu muntaya golo. Tendelo tuwa kianga sinyari sumarantaya. Mekinga mana golo ntia itoi. Ayuni kio munda arameisha yoga nkaiye nkianga sinyari. Meisha rara yoga nkaiye nkianga sinyari. Tangar no laitoria ni Yesu Kristo. Olmosori na absaro mosori are. Uni na udo na bana abishana. Egra joga kai. Mewe nki anga sinyari. Meroro ni ayora nkarna Yesu. Mewe nki anga sinyari. Meroro ni ayora nkarna magla ni Yesu Kristo. Rakayanda rabo shendelele boyanderi masai. Rakayanda la mo yanda la mo Rekayanda la mo Rila la mo Sendele bo yanderi masa Kaya nina nuye yes Kaya nina nuye yes Rakayanda la mo Rakayanda la mo Sendele bo yanderi Rakala la boyanderi la boshanda la boyanderi masa. Rikala boyanderi masanda ra bo. Rakayanda la boshendele boyanderi masa. Ora la bosh derere bosh adara bo. Rikala la bo. Kaya nyet nanu Yesus. Kore basala serama. Maria gen kia ngaran kai meroro niyo. Ndi mai bunga lugu nyai nani jo gen kia ngaran kai. Ure sumarana nu rangkar na Yes. Aki agara kai ure sumarayo. Ure sumarayo gen kia ngasidari akai. Ora sumarelo sakya ga sinyari aka boyanda ra bo Ora sumara una vela imbe Yesu ngai ti ngai Ora sumara yo tele do nyo Jehova Where is my
1: young
0: Areka boko semba masia lebo koraya namase namase. Oh, ekiango sinyari. Yembele na yele nene nene langlo darasi. Bela biyo. Bela nene langwa biyo. Oh, ne bebo yo lakane yeso. Oh, Rika lebo yende rima sendele bosa. Rika yanda masendele bo yende rima sende. Eki anga sinyari. Na ito yo. To yo ga ki anga sinyari rankarne yeso. Kankarno la itorian yeso Kristo. Eki anga sinyari. Por eso para yo rankarne yeso. Rakayanda masendele boyanda. Rikayanda masendele boyanda. Rikala boyanda ribasanda la la la la bos. Rikayanda la bos. Re bosanda la la bosa. Kangarno la itorian Yesu Kristo. Rakayanda la boyande rima sendele boyanda rima sendele boyande rima senda la boyanda rakayanda masendele boyande rima sanda takarno la itoria nisu asho la itoria nisu asho Jehova kaya ngolo na kia ngerino sinyari naire rasumara ni charang karne Yesu reka yanda basendele boyanda kireja ashe Jehova tankarne Yesu ayoniki pandogo ya siye ayoniki ndogi ya kwa umoni ambaye yare kigira iti jungu la seramak tankarne Yesu kigira iti jungu la seramak tankarne Yesu asholengu singalanga ikimayana nkayolengu Ajo Biblia tatwe mbuko lefeso Ematwe unel kerele nyele tikitam Lefeso ematwe unel kerele nyele tikitam Ayo niki kwa siyo penyo Kipo itao mwono nkomo enkomono Nkomo nage yena ikash Tanage nyara nkarne Yesu Nejorore lankai tatwe mbuko lefeso Ematwe unel kerele tikitam Nejogore tata ilo la tengolo Na sisho tatwa yok Edim ninye Arasa netu nuso lengu Alang na napokini kinki likwanu ashugi damu. Eji exceeding abundantly above all that we ask or think. According to the power that worketh in us. Ayuniki buwa jogi ankai. Meba laginye yoke ngulon. Nasi shore yoke tankarne Yesu. Ere jogi kwara na ngulon. Megigra omunu. Na geisho. Meta. Ketia ngulon na asisho diatwa yoke. Mera geasisho. Neituluso. Awaligi yona na nikin kilukwanu Ashuna na nikidamu Etiangolun Na teneki ata Na kia waliento kinekito omonutuo Na waliene tukio omonu Na waluni enetu ninyaki damu Na waluni enetu ninyaki nteiki Na waluni enetu ninyayo Kibikindamu notang takarne Yesu Ayuni kidoka nkaito yoga nagulu Anagolona walimba neme ipoto ona ipoto Oh tankarnola itoria ni Yesu Tanara na nuna ajia na raumu Ya ganka itoga anagolona walimba Na walimba na ipoto one me ipoto Anagolona na waldegin kilikuwa nituwa One tukin kilikuwa ni Tiagola itoria ni choga anagolona Anagolona Na giro enaikilikuwa nwa Enagolona giro enetuwa ipotu Enagolona giro enaromonu Enagolona giro enetu ninyadamu Oh rakayanda masenelebo saye Mureba sala seremak Kigira la jogo la itoria ni Mesho yoga enagolona Tiaganka ijoga enagolona Nalusina na narada wana karde yesu Alaidori ana kaida karne Yesu na yegi to. Teo yo alaidori ana. Ana lisana golon, golon. Na lisana nigiro mbondi to. Reja Biblia, ore taata la tengolona sishari ya wa yoga idimine. ara samedu musolleng alanna na bogo ngi ngi lekwanu ashunne ke
1: dum yoga na bolon nan
0: kay Allah itori ya
1: en bolon nan kay
0: en na bolon na walde tuki on dum en na bolon na walinto kiting de tuki ngi lekwanu en na bolon jehova na walara de tuki dagudo ndam no tang tankar ne yus
1: awon
0: na bolon na laitori ana nasisho alangnda munota ana gollon na giro ne gingil ko nutu ana gollon na giro ne gim panka ana gollon jehova to mo na gollon na kai miarara ti aga gan kai cho yoga na gollon
1: dar mareta
0: ana gollon na giro ne gito munutu ara gidele benjo jehova na yara gidele ana gollon tata kigra o mon nan kayya itan karne yesu merogiro yana ne kinkel le kwanu to merogiro go nan ngir ngero to mbugu o rakaya na masene le boyanda ana gollon na giro ne ginta da muton kayya ana gollon na giran korokan me nyeyo ge mon ana gollon na giro gilat le kitianka ana gollon na giro mare italle kingwa ana gollon na giro karna na shogi yogin toywa o rikaba sende le boyanda la bosa o rikaya na la bos anda la boyande rimasa o rikaya na la bos anda rimas anda la boyande rimasende o mon gollon ta karna yesu
1: so
0: yoga na ko mon no dan karno laitori an yesu kristo rakayanda masende le boyande rimasa rikala boyande rimasende le le bo rakayanda basende le bo sanara boyande rakala boyande rimasende le boyanda Allah iduri anda kai cho yogan gulu na giro gona ne kinkel le kwanu tankar ne yesu tankar no la iduri an yesu giro mon amen shamaro mon na gollon na giro ina ne da damu ti agi gore na to damu mer ama yewo ne nyagu na ne gita damu to kage ne na ne tuki damu na ne tuki mpoten kar na ne tudoi ni nyaki jo taduko Allah iduri no modera rakiti au mone ngolo nankai tankarna olaitoria ni yesu kristo ayuri ke bondu ko yarna na kenya ke gra ka o mon na golo nan ka na ngero ko na ba gore ba dai dilaw mon ngi nyeke won tankar na yesu hallelujah messi sala itori ne ke gra o mon na golo nan ka ke gra o mon na golo nan ka tankar na yesu e gra o mon na golo nan ka tankar na yesu tiarwa la ba leile megi bo ye golo nan kage ngollo nan kay megi bo ye golo nan kage ngollo nan kay tankar no la itori adie sokosho ho rakaya na masenele bo yanderi masa ayuni gi bo mo nan bayari kan yare sa ne ne uni ma yolo ne uni am gito mo nan a janki anger sinyar kito mo nan golo nan kay tanakara kito mo nton golo nan kay tonto kitine tukimpoto nkutukia ayuni gi bandoko ya kore la serma kwa nka serma ayuni gi omono kia ibae hallelujah kegira omono ngolo nankai kereja biblia teto lkorintio liari kisumango lina bugu lkorintio liari lkorintio liari amatu enye enotomo naru lkirili udo nejo biblia nchere Dejo biblia kage ari aganinye egibaiki yempirisai amu teweji national erabari engolonai katukon teweji national erabari engolonai teweji national erabari engolonankai ayuniki botankai aiborogankai wejiti nang national aiborogankai wejiti nang national tia gankai te itabari engolo nino tia rene weji ai nesal nye yelo e nesal tolmare lino nye yelo e nesal tenkishu ino nye yelo e nesal tolkara ino kigira ajoko ala itoria ne te rore renolo te itai yoko ureje biblia tia rwa nabuku na rinijo ngura basali wacha upole mesi sala itoria ne Ereje tiatwa na bugol korintio tomonare. Nejo kage aati aka ninye. Egi baigi inye mpirisai. Amude weji neshal. Elabari engolonai. Engolonai katukun. Mari akianka ita maa kenya. Meta bari engolone nye. Meta bari engolone nye. Tone na weji tineki shali. Tone ne weji tineki shali. Tone ne weji tineme kendem. Meta bari engolona kai. Borosi yanka ita nkarno yusu. Mayela joka jinegishan. Kaga ayela nkai nagul. Ayela nkai magalani. Ayela nkai ya idemani. Ayela nkai nemerutogi. Ayela nkai na idema itabaya ngolome nye tiatua wejiti nangne shan. Tankarne yusu.
2: Mbara sereni ya kai magalani. Mbara sereni ya kai magalani. Mbara sereni ya kai magalani.
0: Mesingari jina straight enigiti. Tijina straight enigiti. Papa magelani tankarno yusu kigira joki ankai peita bariengo lonenye teweji poki neshal tiatu olo shalema teweji poki neshal tiatu olmarilino mayela jokaji neshal mayela jokaji neyew engolona nkai tiatu nkishuino mayela jokaji arakayanda basende lebo jayita bariengo lonino tonene weji tineke shalemkai Chaita bari engolo ni neti ato lo sholo armasa Ndaba engolo ni nankaya Kegisha liyogir maasaita ngirai noda Allah sarila Kegisha liyogir maasaita naba weja nkai neginchadra yeta lelungata Ndaba engolo ni neti ato engishuya Jaira bari engolo ni neti ato enesholo armasa Kirasali rayo kwa merane urni yogi nto kiti ngang Kirasali rayo kwa merane urni yogi nto kiti ngang chehova Ola irori ya nankai magilani ya nkai kito tankarne yesu Mere ya nkai lekayo la iche ye chehova Na iche irabarirara Irabarirara ngolo nineti adwana Irabarirara ngolo nineti chehova Tabagi weji neshalor masani Tabagi weji negishalor laitoriani
3: I run the salon, come in here. I run the salon, come in here.
0: Ya Rabbi salamu kaya. Ya Rabbi salamu mayam.
3: Thank karna lay no yadi hasu be ta pariya paladino apura yo lay no yadi be ta pariya paladino te me na shabal mare dala te me na shabal gray no la sari te me na shabal subara dia doyo be ta pariya paladino be ta pariya paladino
4: Takar nolai dari yang dia. Mira bari yang gelo nino Jehova. Mira bari yang gelo nino Takar nius. Ore Takar agesa. Midung agesi masinggang kai. Mita bari yang gelo nangkai. Ore no monona yo monogi kewan. Agra gana no ishoronto kina ji template. Yani eningo tiniyomun. Tinila na prayer point number 2 durara. Number 3. Na ila igeri nto kiti na ashali. Iweji ne shalte nkishu ino. Maniki ne moyane kinta shala. Maniki mayela joka nyone kinta shala. Kage rejo biblia. Nejo biblia eke baiki ye empirisai. Amute weji ne shal. Edabari yongo lonai katokol. Tiaganka imeita bari yungo loni no. Tia mashala nimpote ankarna inashala ni no. Tia ankarna yusu. Nimpote aduko wala ituriani. Teledo nyola nkai. Kigira ipote ngolo nankai. Na inabagwa re lava lele. Eki yew ngolo nankai. Tia ankarna wala ituriani Yesu Kristo. Hallelujah. Ayu nikipondoko ya. Prayer point. Eweji po wakini shal. Aningira jene weje tenkiroshi. Kawore nangara kesho masa. Nera ajo kere list karibu 100. Meshi sola iruriani. Hallelujah. Ayuni kingilabu wa umunankaita na kenya. Prayer point number 3. Kena number 3 ana number 4. Number 4. Enkomono empijan tenkirukoto. Engolon empijan tenkirukoto. Kerejo ngole biblia tiatu mbuge Timoteo liare emato edugwe olgirile nyeli opishano. Ayeni kivua umanankai ita akureti. Koral tungani lemepi na akureti. Emeneje tu. Ereje biblia teto mbuke Timoteo liari. Amatu ya dokoya. Olkerile nye liopishan. Nejo amu etuisho yok ankai oltau lengkuretisho. Kage oltau lengolon. Wele nyorata wele nkibogorot. Wele nkiborot teke wan. Oltau lengolon. Ayura nikwa joki ankai tanaa kenya. Peisho yoke ngulun. Oltau lengulun. Oltau leme ure sharani. Oltau lo ure ankai. Oltau leme ure ndogiti nasira sharani. Inengomo noni kiyo monta naa kenya. Tankarne Yesu di agankai meisho yoke. Oltau lengulun. Oltau lemeguret. Oltau lemeure nkiangera. Oltau lemeure enei musharani. Oltau lemeure nkuretishu. Oltau ore bijana nkai. So you will tell
5: Tangamol tau lengolon tangkar neyus. dengeru mai sha yayyo
4: de rakayanda masunde le boyande rimasan
5: ore da salamare bo ore de ligi
4: rala bo sende le boyande rimasan
5: di yayyo de kare bor wada sidadi
4: ol taw lengo lu
5: mara amra ba ba ba ba ba
4: chemo mi yo ol taw lengo lu na laitori
5: yo walay sunyari
4: megin to jawre yende joltu la nago laitori ni suba
5: walay lendi
4: megin to jawre ya joka nyes dal ko megin to gi yo gawre yu aba shan alam reche lol to rok tankarna o laitori ni sokos megin to janka ya ton tawlem kure tishu kage che ton tawlem golon kage che ton tawlem golon ni nak
5: amere yeso
4: mal tawle pijanta karne yes
5: wallahi jang be
4: rakayanda basendele boyandari masal rakayanda la bosendele boyande takarna laitoria ni yeso kristo
5: ni wallahi duria
4: che yogal tawle bolon takarne yes
5: baba deko na niya
4: che yogal tawle bolon akaya
5: wallahi
4: tawle bolon takarna laitoria ni yes
5: wallahi wallahi le bor
4: wallahi tawle bolon takarna laitoria ni yeso kristo rakayanda la bosendele boyanderi
5: masai
4: rikala boyanderi masendele
5: boyanderi
4: tankar no laitoria ni yeso kristo
5: arasaya java nisi java gire java sama java
4: rakayana la bosendele boyanderi masai
5: kiyo yo java masara mare kiyo yanga yo peridi nesha inge yo gula delanti kanti gremai nesen na subari shangai durare sangaye priyani amra gidonae rasuba
4: so yo wal taw lengol len tankar ne yesu ke graw monol taw lengol len min togi awre ne ji min togi awra jo kanyas min togi awre tani tankar no laitoria ni yesu kristo rakhaya ndala bosendere go min jogi awrel tungana min jogi awrajo kanye jo mannya ol tawle go ol laitoria nan kanjo yo ol tawle go lon tankar ne yesu ol taw lengolun ol taw le mewre tan ol taw la yegeure tankarno laitoria ni yesu kristo ol taw la yegeure jehova tankarna ol laitoria ni yesu kristo tankarno laitoria ni yesu kristo rakayanda raboshendele boyanderi masa tankar ne yesu ayuni bo mono kay bayeta na kenya ay golon ni yow ki graw mon golon ne ki yow yo tankay do rara kage de net yana yuna sisitiza ena do mono ni kito mon le feso 320 ti agan kai ayuna golon na walina na ro mono o na ne to mon kore ni a eni are to mon kai mera meta bariengo lonenye tine nishal tankarne yesu mabesie ayo mononi kio monta na kenya tankarne yesu korenga ayo mononi kio monta na kenya rakhaya ndararara

0: Sobo leng olaini ni ngwani le Mayen FM. Aigi lai tuwa monte na olong sida iki podo kwe ya ke make ni kintengena tuwa mba na ipirta Ramatare Olma Nyara. Ramatare o ngwe sen tim tenebo suoma. Eka ajinanu tim sanarem. Wari tenolong na eke maki Ramatare enterit Olma Nyara lenyem. Wari tenkipin tenolong ni kitie muru ondeben te location etu rosei. Wari tenamuru ondeben ne liu nyuato la Ramatake e molesut wa kuwari tuto te Ramatare enterit enyem. Ite rutua ntomonok e namurua e muradi e unoto nkuji tola letam. Wari tol derat lebonga onena tomonok aliki museki ya tingi ncherem. Wari e molduru le WWF e nyoketa Ramatare enterit e unikuji torporai. Nkujo ina limuwa jo, etaretro aitagol ntomonok e namurua e murkasin. Nedet si Ramatare enterit e mwunoto enena kujit metame uro enchane nkuluponi tenkata olarim.
1: Wari rangarna inye. Aji musiki ya ringe, nari location wa Deben, niki ya na muradi WWS, ongo jir, aginda iruwa la lera longo jir, kiru miro, ireroro, ongera angina giresuma, niki gira iruwa la marira. Irusho yoke siya inike ngara, niki runo na wango jir ero irara, ero hiru era gira era yu empeku, niki gira kesa bekerubo ya hii, kijobegi wamir, tiangara ki na muradi ongo jir. Ure, na ulusu londo monoko, ilo, oyeru abanda WWS abonu shereroro pebonu adomure telegi jijilo ndeben nigera duyando kisida yuling ure ngolere alari tenguki narulusoye kira sesia yonko longimet nige nkar niki un nige dola jo ereroro sabu goling miki arohi yoki siya itin miki arendo inisumi ngera niki eroi rararum tenkara gere nibonu nibonu alaki yok niki bonu aun nerua kaya wan manyara sabu sida yuling enakobang erua un nankare mera ure osunya yosi kira heye ni boga ngare be mira gala ira irba kire ya rua osero erua be ira beragi yo kor manyara
0: adanga ma yese ni nye na yani marpe na bo ndomono ke lo ale lo nkujid aliki na yani ncherem wure ana netumi na muradi ya WWF unuto nkujid wure tenchan ngule na tulusoye nitwe na benkare enterit olomoni olimu ajo tenkara gere shoro na tarisho enkare to nchurubani a nkuriti silankeni na ito beruni tenkari ya no peibo ya nkare meoro enkuluponi
1: wure ranya nanu na kaji na yani nare marpe nati sublocation on depend niki gira itasheye na mrandi ya ontomono wala leta kake tenike dola na manyara lankare teno itoi onko itoi wede teatua kula leta keni nyare niki radua jara doye na nake jokoshi na kwete nkare ibo iti kuna kulupoko silangeni amu kia tashe kuna silangeni ambe kiu na yaku kiboyo kiaku resher kiaku ranara kira uduene woi nindipirana ina ako na ako altaraja ibo iti enkare na nakwet mekura sabuke ngwara enkare orkejak tena kusirake ninye na enkara ki na reshoro ni kira resho to ngulubu na nakujin merubulu
0: nyuat kuna na abikata ntomono ke muruo ndepen telulungatan kaki melayuni kuti goliginot na itanyamal wure ndepen na enkop na dingwe sentim abuita olara mataka neti yake nkuti na shoro senenchem wure sirwayi ilmeuti orka nchaoni na esiana ke uungwesi na ipotogi itanyamala lelo aleta longu jit. Kake enyokita taparaku aramatpokin. Elimu na yani ajo ure nyamoto nye mpeku tidia lolchamba netisini chento monoka isho lolchamba aike suwe mpeku wangu jit.
1: Ure rara nyamalitino shio ngulikino nege maa tina siya yala lera na gari kancha unyo leng negili siriwai negili limeutin nenya moronyi itanyamala yok moronyi kunole nganga nakwet keyelo wempe kutene oku nekoro shiki kesira na keki keki sar bogin omoronyi kamu kitanyamala yok moronyi woleng etianka ikoliki norosabu na gira anya na peku jagalo erosher saduo negolu enaduko ya empeku erosher samoronyi neku kigira imana na goliki nor
0: wuri na ina muradi na sira nenato monoko ndepen Ramatare enterit Olma Nyara na Ramatare enkuluponi ikeso nena tomonoke mpeku onkujit nemir nedubore ulturur lon tomonoka
1: inde wareges iragira lana ara eti rua eti ang sitro wa iragiruguni yani kinda irua warguni yani tomon ongwan nikindo kia kajore jimara

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wangano.
0: Singa genya na genya,
1: mayane.
0: Ora madi oduba,
1: mayane.
0: Ilinga ulele,
1: mayane.
0: Ola gera lendeva,
1: mayane.
0: Wangano sholai,
1: mayane.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, mayane.
0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, wangano rosho.
2: Sipa katoko linyo wangana olo shone so laki tiatu yenka kenya maa yen po kio longe juma tatu merada ki juma sara muna remero shu so mwane entede kenya bidhari nti ya mwasi yudhira mwra lengabele mwako ti Emmanuel ule kiseme ya joba ushu walunga laishu wa mpesa yedhari shatani miyado kegirajo begili uye mbane kegiraye make kakure mtoki ya tepata notorupia nisi idano le mtena kenya tesimuno ironya star 666 hash tege lo sanduku boti ya tuwa sanduku nile lege njoge warake pinu mwiki ya regilo sanduku bote peka pene mpesa nirau tanyo Uri dari shata dorop, dutu muruye, ilu unawo dumu dorobia nisida nulengwe debanje ishinda mapema, na napana ji mapema ndio best. Uri baigia nari shata, ilu unawo ishindia baidhe robia ni kumoku, na kide makato ligesi ya nolungana kuhote, juba sigino to yogo robia ni, urana ya baigia nari shata na kitilu unawo kuhote siyana, tenake nye onu tumpesa ya nagali kipoken, kikumno ya rosho kisimu hii, mereju ee anudu. Netu maluwa nishake nishu. Bani kikiraya makitaka kenya nolonge duta ata, kita dual turi tofauti tofauti lonto mono kato bukutu tengolonge muli. Aketi mpaka lelo society of Kenya. Yada kule katuri leme la serikali. Nepu kutengolo ngemulajo. Mesita serikali mbaa naishia. Naitosha. Pibu orisi ya yuala rabali lonto mono kutia tuwa armarita lenye. Ntoki na jifemicide. Irejo kiore kutoka January. Elari likiti tanakata mpaka laba lele. Laba itinile tanakata. Ure kesin. Waite baki hata yuloi la rabalole wa onto mono kenye femicide cases. Na onto mono le. Onapishana 67 cases elimuni ajo nemedo ni nyonto monoka kikerta idonto monok negra isi genkera kutitik ajo nasina na play theru negore la rabatalo onto monoko lewa nera sabu kolenti ya tor marita na kikerta do lewa onto monok ahari metuata kije kathare mota nkalem ajo nasina nuna na play theru atagoro ajo nasina nuna atangoro tentiole wanaja la rabali lo onto mono kwa lewa tiyatu wa marita ni jure tata ina nere nyamali sabo kuling ne megra na serikali ayangu le eruru wata na ishiya kino pedule ajibu yu kia ajyo nasina na play thereu kwa la rabali yotoli mtoku lo turi kido alatini wiji ajyo nasina kolo ngangu le ti ajyo nasina play thereu maandamano te Kenya tavi nita nanga Nairobi neji onto mono nabu na ninye Law Society of Kenya Vice President KG Teresia Wavinya neji omekido alatitu kina asina serikali pi peibu uria na seye kola rabali ya muu ure nkishu yento mono ni nete jenga batisho dolta are unababi dolta ate asato aldo kai sapo kini takunata unini sapo kini melamita kesi nye atuwa nkishu ngolo nyaki tenimeti tayari uyo dendo kina asata te Amerika tenakata ure baade wiki na beta ase tolosho le Kenya pa asate esena asati Amerika tolosho le Kenya weena asate Nakuru ashute Nairobi ashute Mombasa ashute Kisumu eti ya tuankishu nejure tanari siye na jine femicide ntomonok na areza iti ya tuwa marita eku mwoguling neju ntomonok kita yutua nedo mwenye pa serikali yunguruwe nas amire joki medwe ntomonok haki ata nkera kemine tankera kumwoguling neme yulu inaimeta ure ntomonok na kiareza ya naki ajo nas na blaithero nejure mwole na siyai mbana jine gender based violence GBV nete ntuki sabu kuling idiaga ke serikali tayi twa na ka task force olunga na kora artamu kuni pebu ajuru nesepo isi na jine gender based violence tayi lo shole kenya kake de yukore ba kiana rishata mete ngolong ke kenya ke neji adaro mu wengezo ne kenya neji ada goroki ne kenya neji menna ne bu yarumu sesen ba de wiki ba do wiki yare panga ke lwana matara ne jore na si na jine femicide na rada ntomo no tayi twa marita ne te nya mali sapo koling ere jonto monok ore nkishu yang na keti batisho menkera na ikash mentomonok nete jokine enke nga siasabu kena tana ato linti atwe lo shule Kenya amete jo enato mona jo Teresia Wavinya nati ilo Society of Kenya njere Kenya mal neti enki shu yon tomono kumoko link batisho ete joki uranyo lima nato mona ji njeri migwi na nye executive director nka muna ji usikimie dede jore tena kata kutoka January mpaka nari shata kino dhuru kesin oranto monile onabishena 67 cases of femicide since January this year tonimu nerejo nenge ngasiani nyamu aibu sabo kulenga mo ilapaitini lakete nakata. Neki manisha jure laitini ya lari, meto lari limikire tora zaidi yonto mono kina raipi. Nagrae mo summit, nagrae ma tabu, nagrae ma shida, teatu armarita linyi. Nejo keina kia sirka liruwa saamu, meti oldo nganu ishi ya kino ni wengi nkishu ya lakatu ngani. Isulake ni nyento mono ni, yula yuri nyento mono neki juu, ajuna sabri ya lakona na ila olesi na juita shenade nkang. Tankara kisi ya hii, nyento mono nenye, shonto mono kenyanaka. Nelimu kuna tomono kaju, ore nkishu ya nyento mono ni, na haketi batishu. Neki yunia domo nyapa sirka lisinya jenga jena siya ya mo, kerari, kera nyento mono tiyadu armarita. Ken duwata ino tankara jena. Toshoki yuko na simu Safaricom Airtel ormosuri na bishana ormosuri yare uni naudo na bona bishana rekero ormosuri na bishana unyare naudo are uni are nabo lelo kile kule SMS ntiru nyankara na jo mayen tera wake are nabo are 21222 ure Facebook fanpage mayen FM 100.7 ere jonto monoke rari ure tena kata kutoka January mpaka elapa lele kire jenga ngole nara kesino ndoki ntomonile ona bishana Tadio itaba yukio tulimukia junolo. Amiku mwokilitu ripoti. Nejo ndo mwanake rariti. Yato armarita. Erita yormoru wak. Na abadu nyanari nane shwiri. Na kere nelopi. Nimi ninkishu ya nye. Neji ya koroki. Neji ya emena. Nimi ninkera. Nekaja. Entoke na jifemicide. Ete nyamali. Teatu ya loshole Kenya. Kendu watenu. Pole sana. Enka Kenya maa yen FM.
3: Kenya maa yen FM.
2: Nijina.
3: Yamasha.
2: Wei.
3: Tuko leng.
2: Ipo leng ananga kanya.
3: Bari anga kanya.
2: Aisi de tuko leng ka kanya.
3: Mm.
2: Enki jaba nanyo ranga ya radwa ga mbulirisha ni.
3: Ah, irobi bas.
2: Irobi ya irobi do bas.
3: Kase babi.
2: Ke jaba anga kanya no.
3: Tuba anga kanya ri ni de tuba.
2: Mm. Mm. Tuno
3: jaba ya mashe.
2: Kashe.
3: Na ri jaba na sabo ga lonya ranga ai ne gamba murari mi ranga ri ni gi.
2: Ai ya ai.
3: Ega rojera.
2: Ehe.
3: Ander mogu da larba ya nela wanga ne janda manani.
2: Mozu moki.
3: Ya mane ni roja unja zigo no ndo mana ganya. Sidai.
2: Mhm.
3: Ya nara rada ya nela hama mama ya gama emos na arada ni zo ari madwa ne de langa runga ni nela nya nae.
2: Ya langa ne roja emos na banji.
3: Alanga ne roja emos na banji.
2: Kese ba.
3: Na ina de banga ndo mana ngara mari ra ba ge ja de iushu shiro ngirwa.
2: Mhm.
3: Kaya hii doro mwadu wakani mihala nkibwa meroro ni.
2: Meata amani tiangu.
3: Meata seriani.
2: Mhm.
3: Newe, gira da nana nando mwadu mwadu. Jage da ngara ingara. Ijage ya kama gana amalwa ingwa ngara ime ya meroro no.
2: Mhm.
3: Maishi doi nanya sena raga isu.
2: Ehe.
3: Naraha nara nando ya mama teso.
2: Nae nanake baadua ya ngara ini.
3: Kaya baadua ya ngara ini ya ngara ikonadi.
2: Ehe.
3: Ewa jiro rama ina no.
2: Mhm.
3: Edi rari shida sabuka lalala rongi sama rongi shuna yo kizi.
2: Mm-hmm.
3: Lego mene kwa shumari kizi ina kwa rakema di
2: uru. Ura kena di shumata na nige di kwa tuwa nkishu.
3: Eh.
2: Kese ba.
3: Ewa jiro kwa nungwa nara sirka jaka edu masaidia.
2: Mm-hmm.
3: Ele ni yora jama nga mbamono rongo yu ibo kena muke nyama da adu ole.
2: Mm-hmm.
3: Lego ni jarama ina najiro na jaka bayani. Emi nukwa nama liyora basali ya muke ni zara gare nebo nemele ni wabwa mjizi.
2: Kese ba rukul.
3: Lego maidi ya mari ya rake neneri wa namono niya mari ni nona rake.
2: Mm.
3: Lego mega heni subrake yendo honi neri wa nari wake vemi lo sigwa ya masiwa jino abolo na rake leo shidara marele no.
2: Nei ya tokul.
3: Lego ni jana ya majira rajo ishe muruwa digir.
2: Asho lengjo ishe muruwa digir. Neli mu hajo meta yor moru wang meti yen kituk. Paka inyo dwegi. Na ye mo swamit na ye ma tabu. Ite jonto mono kirari. Penyo itape ngurwe ni asiasa. Ore baikia narisha na radumba na ipala na atu pukutu na atu limutuku na atu mwono ngole na kete jo. Kekira nto mwono kaya mwosome tu lenti ya dhuwa marita. In fact wata haru kumwone ata haki ere ya doto mwono ni pi. Heji ya kemi menanebu ya rumo sisi mbado wiki. neji ata guru neji ati bakar ba ora da beji ma ba olwani jolo shote yangake neji onta monoke rari ken duare no tankara gena en kake nyama yen fm alo mayen pole sana jo yoken duare no ke granga mana na simu nyile lokile kole sms en kake nyama yen fm
3: nanya
2: sambaruwa oi
3: Good
2: morning.
3: Hi, good morning.
2: How are you?
3: Fine.
2: Ati na rasuat. Mara kule ka ramadara naki.
3: Bye.
2: Ki to kule serie ni kore ni nyeye.
3: Ita yana lebe ula. Erobi nda agare. Olego erobi basi gara du aswa rai gage. Enanga ina do.
2: Nikya.
3: Aje
2: ure gereba, ora
3: ringi
2: gereba yes. Tasi, ne
3: domenyalo. Ale mera, che ne
2: mera matua, na yangu kuri na juu na rebe ba
3: rebe ulla. Gejia kesi. Wale tu amba bulai. Mara, shoma
2: iroje
3: wa soto murua. Allah nyasa, kaya
2: mola kwa kolo
3: bani doni. Na imtiara soto singa lawa,
2: ndiyo yamanza. Peg dolaju enutu kesepata wewangan nejo ntomono kore kithir marita ekinyamal intu kuna jifemicide ken duwati nyo tankara kena
4: ore easa nikibayini
5: ore po kin ojoma ore ana ushinde nini nyindaira akapo
4: egin tabayi yetu njire nilino
6: ore leba nibana na mashuru kajabi matoburu kalara
4: resi tini ingama
6: lomono sinuno ne juruno
7: kwa kanaji Samson olegewa
8: kaji nano Steven wale saringe
9: kaji timo di torikene
10: amweki langiri kejege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
11: asiragi pina bombo indi na afisha na mayen FM tiadu ode gilgore sendro lulushina transmara
12: asiragi pina bombo indi na mayen FM taka undurige juado
13: asiragi pina bombo indi na afisha na mayen FM taka undia naro
14: la sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede
15: kaji angkarna dayana seneya
16: kaji David Olesaini
17: kaji angkarna Elias kitiapi
18: ningama tembolos ultiden dino etia wangan o gereshara tena baikiasa
19: Mayan FM
20: Mayen FM ashite gilwa yok temosiro
21: Bullseye
20: Naronyo
21: Kimuka
20: Lele
21: Ngejeko Lasho
20: Merushi
21: Kimana
20: Ldamata
21: Kitisi Emurua Eporoko
20: Kitingela
21: Mkineji
20: Sankale
21: Kilena
20: Endonyo Ngobita
22: Emayam Ewangan Olosho
2: Esepa katokoli nyawangan na Olosho Neso la kiti yatu yankake nyamayin No nanto mono kete juketa nyamala Intoki na jifemicide Njere olara balonto mono olewa ite yonto mono kake nyamal ke grai ma o summit ke grai me nyamali ke grai ma tabu teatro marita men to mono nene kash men kerai ton kai o lawalenyi ore kutoka January o labale dokoya mpaka sai nera ke sinto moni le ona abishana 67 cases ana na lemoko na to monoko na abati do nyana ishure ngumo na kere sai ayo mizabe kingimeki ore kulena stress psychological torture ajona sana na blaithiru ore kulie na arba physical abuse nijo ndo jo na kinyele takatol ne greater ruesiai nebe kiten kishu yonto monok batisho ken duate ndo tankara gena enka kenya ma yen fm alo mayen oh oh pole mayen fm hello
23: mayen fm hello
2: nenyena ndio
23: mazi
2: woi
23: Ni
2: bowling.
23: Jere rodiye Jackson ka borere na lorge jodo.
2: Jackson aji dorge jodo.
23: Aji ene waye grengela.
2: Eh ke tengela.
23: Ni naji.
2: Ehe.
23: Ngi jaba ta bora Nairobi na ni.
2: Ayara.
23: Ni tani mjeko.
2: Mhm.
23: Eh ke
2: tengela. Ai sida yengi tashini kita ni ta seria ni. Ki dia ga sida sida ramadara boge.
23: Ni jage ri.
2: Eh.
23: Ore na mare jam jadala ga ri gurbi ni ningo.
2: Mare jam jadala.
23: India ma ji giro we jare ana mai kiana.
2: Mhm.
23: Amore na dogo ya.
2: Mhm.
23: Nara ha sam erorisho re de la wanga sari.
2: Mhm.
23: Mugure ra re no e de no na je le ne mbere na ja.
2: Mhm.
23: Ra re ne ro le mi ra na sa tinya na ma yuwa mi ro isho re na.
2: O erorisho de la wanga monok.
23: Erorisho re.
2: Mhm.
23: Amuje aba na gere ndasa de ngai banyi.
2: Mhm.
23: Kena araba nyanda tadi binya gorbaye nda tadi arabi sikinya na raba tadi bu ngur ngur no hobi.
2: Mhm.
23: Awre na mare ni nya bunya arama le opu za ko kusudwa ama alawa.
2: Mhm.
23: Niwe ni ni ni ngaso ira hedi ni ni dala jero ri tu de kloru ma na mogre de ndo ginya na ma.
2: Mhm.
23: Ya ya ona ro ji nda ishi da mogre gor moru wa gere ge jo kama amre na je na jo ra ya na ni ni ne.
2: Mhm.
23: Amaje ya na gro ne ne de gro na je le mori ya na ra ya na ne me.
2: Mhm.
23: Anyo ge gra.
2: Mhm.
23: Ni na bu ga ai ge ro na i ko ne ja ga nya na ko to na ma.
2: Mhm.
23: Ne a de ni ge ge wa ge ting ra e joro ga fa ju le ka ge gra ri de la o yu ya ri ar ta ke ne la ji.
2: Na ko men ke gra hin je la o yu mi.
23: Ke ge gra sin de sa in da ko la mori na ro da lo le no ku i ge bu lo da lo le.
2: Mhm.
23: Ne ugi egra ya gisi je umi salo ibe ga gen mirore ra min.
2: Eh.
23: Ne ore na ra ma che je ne mo na ra ore na ra chi da sapu go le na ye ye ge ma ti. Na ra ra si je ore nya na ye ni ya mi ni ro no. Ne ugra ge ge jo ma ni bi pa sai ne ri tinga a dor ma ri.
2: Mhm.
23: Ta ona si mi ngi le na ra shi da mo ge ne go ra ba ya la ki tra ge ti me da sa re ne we ne ji ngore me te ne ki ne ti me ne.
2: Mhm.
23: Ne ne jazu igi bana jega nye bi asere na na giti migro ari ai hamo ti jera asa.
2: Mhm.
23: Amu jeru na ala se terga li sheria na jo megure eri ngi lo.
2: Mhm.
23: nimegure negu nimere ninda teni negu ya tigendo inaakara
2: uhum
23: iba laga amude niloko zini ninyake na shindurgesi ya mugi ya kere
2: nyeja
23: negu ya nyengwa sanarozi naa mwanini kwa marira mugure ya rai
2: uhum
23: yanga nyina rodofa bara onda sariti alo nyawa
2: uhum
23: teriki na chesi ya yenye faro ondisa yango mingi ya mati
2: mbesai
23: mbesai
2: ehe
23: Nyabinyabu andasar lara lawa tomun agere dagoni lawa tomun dangara gende sai.
2: She, dangara gero bia.
23: Dangara gero bia.
2: Ayya dola nyore ngai.
23: Nyabu nyama shora ge binyabu na ora ge ber ron burbe ne te shi dana gi boga. Buge da ka bon ne ji ngi di sai kubbe mai. Ore be ja ngo expert. Ye ge da la na ga nya mar mi zo pibe mai zo ji.
2: Amera nya ibu.
23: Era ibu na ro gi dana.
2: Dangara gende sai.
23: Dangara gende sai.
2: Mhm. Nemere ntoko na yola joka jeta nanga.
23: Ajira nanga kage ndisa yananga rorunga na kumo. Ne yunga ya genja maneke shuli nono mehola ile jana na ke kora ngona rana ngi.
2: Ehe.
23: Ne we ne kwa kuna shama ita ate. Sola ko ngenja ma gero rwa la yunga genja ma lelo sura ndisa ite gele lege sowa gira ta ya nemi.
2: Ho. Kage tejo se. Ehe.
23: Ne ne ne

Kenya. Naate simu no ironya *666# nitumoke tatalungani ate gelo osanduko buti ato sanduku ni leleke nchoge orake pe gelo nitumoke tatalungani ate peka pin nero tanyo eleleke tumi robiani sida nolengu banka lusuni ibuni nitumoke tatalungani robiani atum buone tum eleleke si itum mpesa ite na Kenya te simu no ironya *666# tegelo osanduko buti ato sanduku ni leleke nchoge ni pek pin nero tanyo Lele kitu mpisa isi danu lengi. Eto narankia uli na garajo baisho ya dhari shethani miado. Tenkite sheni ite na Kenya. Kinde baisho inga lusinara na udo so far. Negra luwa naga ya guran. Urebi mguran.

0: mara mingi yata nafasi ni chinda ye mpesa ye katu kundi tokisi ya wera nafasi ni kinjure siyo genge yao ni nara uni ni tumo kigura niti ya tunakigura nina tena akenya
1: Mayayan FM
2: Mayayan FM na buhu mpuiti na abishena eni ni kato yuku naro kauti tena
1: lunga Mayayan Mayayan FM
3: Mayayan FM na buhu mpuiti le esumizo yuku kajada

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
0: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
2: Learn more at APGE.com.
3: Yangarna Elias, Kitiapi.
4: Lingama, Tempolos, Ultin, you know, Etia Wangan. Oh, get a shot at and a bike, yes, sir.
5: Mayan FM.
6: Kabisa de grabo do gala do ngira ngira sa ne grajo do yu o nwa so man da dam sa jana do apna jo en media max waves na na apna jo ala ni ngodro yu en media max waves wala na app na kinjo na fasi pe itumo kinjo kwanza ta ra ra wuri ngira shin en kimin yan pokin mera ntere itala ala ni ngoni e mona na app na jo en media max waves chomo de google play store ki app store ni download na app na jo en media max waves ala ni ngoni pe itumo ki arifa gno yu given nyam pokin tesidano oling wala si grabo do wer da ma jagal nan gura na juro ene bok salo do ko yar jagana jar arash linki 1007 dia sari jagana jar arash linki 1007 na kay na nga sa shoy ngew ni tan ma kay na wor na 1007 marambele kay yo na wor ba nga sa shoy ngani bon ke uno tano na re gal do shoy ngul leke uno tano arja sna wer jadwa system na gati ticket on cake tomon ari e ticket on cake imiet na ramiet e ringe e ticket on cake are otano na aratomon ore nge ma na bo o mi arano ni na kumona na oleng e maid majaye ka jamu kumona na ay to baraki oleng oleng oleng kabisa igra na bodogoya koreye te kuna sai ndi jungo bo waro koni na likiria matene bo maye na lo
7: alaji
6: oye
7: ole
6: so babi
7: e de na lo
6: se da ye na lo oleng
7: e
6: lo lo yo ko maye na
7: o
6: e baye
7: Neja gitu ki serian. Jada jada sabra na allo.
6: Kisab yen ki jabe.
7: Devi.
6: Ehe.
7: Amon gwan somen.
6: Ninja dogol.
7: Era mona golin wala bogin.
6: Ehe.
7: Golo goy bogin.
6: Ho.
7: Kama la gayo bogin de rosi.
6: A sholen. Nijo kya. Eh, tole mon jalo kan do tole ki dia joke. Na dia ga be jongo na dora mati. A jo na asina no. To ngi ga nyer gol ori kili kwaj to ngi ga kili kwaj ma yana lo
8: allo ma yan
6: yes
8: allo ye
6: wo ye roi
8: wo ba
6: so bo leng
8: e ba ni ko be la ra ko di me bi
6: e ba ye
8: allo si da ya ma mu ya sa di me ni gra ja ge
6: ehe
8: e ma ri jo ma go lo
6: ndi jo mo pe
8: awala ma da ga di jo ga ne si da kre kre wa de ni guria
6: ko
8: Hari ini kalau anda berunggah di bandi, siapa orang yang jadi?
6: Ho,
8: karena zaman ini mama sokoi dari jalan baru. Allah yang lembah mama sokoi ini ada jalan lembah macam ni. Orang mana boh kena jalan lagi ni? Semua jadi Maria Maria Allah siapa yang kita bara?
6: Asholing,
8: asholing,
6: asholing. Maya nalo korai yo nggak sokan? Korai yo lain ni moni. Tapi juga bawa rokok lagi di amat senyap Nero, ari asna e kirobbi meran jobo ragara sholeng jobo do nero gwa. Kirobbi woni yankop. Itri wengi je berasimi. Mayen.
7: Wae.
6: Wae.
7: Eh, le.
6: So babi.
7: Ben ben ben mo gwa kuro.
6: Ehe.
7: Ari de le.
6: Yendi jomo bi.
7: Ari de ba galo berale yo.
6: Ehe.
7: Mama yo dia.
6: Ho.
7: Sala men garba ga. Alar men sa men na gwa yo na gwa na kuda.
6: Ah, sholeng.
7: Aya na yo ndo
6: ah sholeng mayana lo
9: hello
6: yes
9: Allah
6: she oye
9: tu oleng

0: Kabisa ni jana ndio mbara kuna sasa igra na budu gola ni mwenda na rishata saa ngapi saa 5 na imato hii eldega neto hii ora ile ola ni mwoni karibu sana atua oramati na hada kuna sasa ito hii ena kenya nga rishata sida yuling ni mtu kia kenya rishata ni kijodo hii eningi guwa na shuwa lenti miken Timothy Todi Ken ya kadi yu lomon tondo rubu lesa ngapi lesa 5 kitumore itokia kijo na ndorupu olomon esa 6 aitoki niki ya magira ngole te ngolo la inimu ni maranga saka itamanyo niki gwana waramati kie magira te ngole induara ngole na wado yapa yolong ya sujua la mabuki lenke ma tatamanya jere ore na nadishata na itabayo na duo kera duo de ere kotini na nagara wana itekini merona ya itue jini nje rona ekijo kitekini ya ajo Nchapa na itautuo enapata boy. Yes. Erona kegele na ramu. Erona kegele ajidima ina nje. Ehe. Ule yele lo. Nijo nike magramu lengi guana ngule. Na ngule do ini yungu ngule ni CCTV. Na maka yungu lajo. Kegele ngule mseye jodi mayu. Ashu kena lepa ori school lipo kin. Niti indoki na jo. CCTV na ngule ki makitana lula jatirifa ngule gu mwagaju tena ya unina na akisidai kake wele na kata ya ina shia ina kema yuna jara hakira ndo yu wakuretu neji ikigwa na gana rama na ito ki na ninyo na rako nati yungu kwa lunga nako ling neji nita mnuta lunga nako ling nuhure na kigwa na nchere kama asa pitinge na rushu shu ngera na bejo sukulini siya inyo likiyo kwa hita merisho siya idu waga ye ngristre kikila wakati na galu ne jungara mgiwe na da ke ne jola sma bege mo tifi ke ni kaja elo na lo grajo njere kanyo sa de be me e pal dara endo na jiboding me dore school ni muj to lo shole kenya na endo na ji de school age ingwe na sai na nyana de logo nyol dungana eto ndwe it mes ka na de jena ka ore duo dungana ku mo go be nyankop ne grajo na kigwana no ro shendo na ejo shiswahili lisemu alo lipo na kama halipo laja yani ndo baki na maimakini na aketi na nero meti eti ngoro ya lotu ngibo na sinya na ori na bolong na ba ajo na sina no ala nyungoni ama sana aji bola to kana ko lo graje neja ne gra nya jo ene dogo ya era lama do shindo yu ngere nye ama da ori ndo yu ko mok me musa jo ke boli school pero mo ngara me homo boarding abwe na diri malimu ni nebwe nyelo na jiba kisit lori ka lesha di ndo wezerina mizore dara te sugu la ramali na do karai te sugu ldo ya jira sana bila yizeru ya nigeruwe na ramalimu yi tara o sita isi ipo ken neto rara aldo wanaku mwoko leng kanyo pe miki shuku tara na siya ye boarding arfi mera merai mizore nigu mera de sugu lake kidi pe yengirai sugu dele ne ndo gwenya na one kanga sinya ko ndo ndo na ji no shi garama sapu na ji ne boarding fee amiri shi mbisa na ji ne boarding wene tu a shin nje ngumo wolin na nga sana ko me ogreti na na ro shi ngara ya ko kala lo mo ndo gwenya nak amiri ro shi sa ngina ndo gwo sin je ni yo shi gara ndo gwo malamu ne gara mo na kara ne lo ni je gara malamu ni o ewo ne ngara an o sana ye ra me ogra ra ndo na ji boarding ore kilen kerai kebu gudan ka jongoro nyene lo sukul ne shugu nyalo sugu ne te sugu ne shuka lang ama asina pejo ro sukul ni ne na garama ni pokin a jo na asina no kede maisa nda do yo garama kede maisa ni do biro kuak lo nkara kanyo sala yo ala ni ngone ndu arai no tina kigwana ta gana ri kanya ku moka anyamu erina kigwana nkop ni no sala kanya ku moko lengi na kigwana ni nyake make kadum na simu da ngado robo leng tawa la maye makolo gelo ndo robo leng ndo jome lexo sa shwe leng ame gra rubi yora braite wene jodo yi ke jero malu me zoru kuno ya ho e jaga malu me zoru kuno ya e jaga mutu ro safi e jaga dai en chumpa yi olol tua e jaga siro gila masa nengwe le yenge puta na sonda sur mwana sanali ende jungwara mati roba toyi a shwe ndo lodo ngoro le mayan le swam amu a shwe leng ame gra yamatine bo nene naomi ne waso negrana jigi engang o ole sein poken pije jongo te poroko lele de beli jonga mo po shit we ni jema pashi a sholeng shed mbesi isi nyogo de jongurmani ehe negra jomu tumusitu answer of vipi ehe nikiwa ngurmani tuko pamoja a sholeng eh, shed mbesi ben lunga mo po shi a sholeng negra sinya na ate umro na jo ene mapashi lele diyo rongano jo neweji sini nyeto yi pastor Mika Olorgeso ehe a sholeng pastor sholeng mutumishi karibu sana. Abigail Roba na sholeng ndimo ndio ole tokoto sio yega atum yona ja sholeng Roba kile sio tokoto le kile si a sholeng ne tega mtu ro safi ngosho setaba William Hagel 75 ya jumwa atua Roba eh Ismail sana sholeng te wena jo subu ko Roba a sholeng tino yega sne atum yona gra jo sabi ngi ja pepi am ga sana Roba shake ona sai le men solo a sholeng to subu ke yo kan sinanga te bagiri a sholeng honorable Dominic to subu ko Roba a sholeng kila boya sholeng te buranga county laban kosen Eje wele jonga na yote kili goris ashina lenge MC Junior te wele jolo lunga kiliyonki mesha kasholeng te wele jolo mwepel le main so le main Emmanuel te wele jolo nyo arasha sholeng te wele jolo harampero te kili goris na ujaga yatumi yok olrando yojo John Sintako sholeng tanji James Kelembu gas ne rubi wele jolo enanga na rubi eti neji agana arro yu kulopi jamate nebo ndo wenye na nyoro lenge eti nka ulele te weji eti agas de eldora lenyana ko tito yi lea kelempu Joseph Melia secretary Chris Ken nkataya ultimbawili uru rumba cementay Ezekiel Saidemo eti agabo kuna njunga twaramati olona jokilarai Branson de wori la doru asholeng karibu sana orka sinanga eti transmara ledix ledema asholeng twele sendu tenebo William Kaigil ne gada jalo falai wala sholeng teng arum don loud and clear tonai kara de woni jo sara nega na jorunga na po kile na murua pejo mo senjero yi atua oramati yola jo kuna na njia ya kidogo ana post Felix Ola Sholeng yes etiga na jana post kidogo ore vya yeka ni nyel ne si ay amo uchi se wor kile go bag na pon ka ko re na do yi a jin ku ngi gwanang oramati ore gi jengu na ramati nana de ngura na ji ene box la ni mo negra lo do khoya yes e gra lo na ngura na ji ene box do khoya shomo do ngura na na ngura pir mo na sirto yi ata ole solani kay ngobi ngura ro nya kama kawaida ro nya star 666 hash ro nya star depik le garunu ni ni mo do yi ay ngura na ngura na ji ene box ara shilingi 1500 e sa 5 ole si atwa no box pe apart mo yaro ay show na fasio la ni ngoni kay ma ka sik dogo tu pali gajo kanyo nati atua maya kasi kidogo pali gajo ki kanyo nati atua
1: Tiatua mayana mela maria mugi shugunya budu kwe ya hatari sharane miadom
2: Mayan FM Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show
4: Niningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no Mayan okibindine nyana sidan nigenteshiba nito bere nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download data bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: Kagenya, Tiatu Mayana, Ibuidare, and Dumura Tol Nyangusi,
1: Lili Namunyak Nor Kisaruni,
0: Nudo, and Mayana Taino, Enda, Old Taulino,
2: Mayan FM.
3: Kabisa ore gina burugago na nijo lari ngunana de app ni kijo en media yes media max waves wada na app ni kijo en media max waves na apena nikimpe na fasi apena nikindi mie pia na magrara ola ini ngundoi anoron kibindi niangara braki wa lentils dan notelele kisi ole nyangara ni ingu naji minta ole nga yin kidogo na melewa kiyo kayo kwa pirima na app ala ini ngundi tinilodo Google Play Store araki App Store ni yasno naji download yani nini download na app. Na orisi dano, uri nyingi gwenye ngule, wene dura rata oramati, wene nga yalonga poni ya wiki, na uri amwere ndo naji podcast, mehara nchere, itala. Tidi nini mbaada ya borake, marjo ni, marjo, igira nara ninge naki gwana, neyo rara ni mpangalo, mpanga iyo shama amu, tidi nini shukundo baada ya, na shukunga nake ni tumoki, ayini ngu. Sao sawa igira budukola, ini ngu tina lishara, uri nari gado mwesi muna buare uni, tada mwajira nasi dingi gwana nake na jene box. Uri baada do yole kani karibu miet, na domo otungani longi ya kimiet. Na domo tungani laisho na shilingi 1500 S5 tondo saa 6 lazima baada domo tungani bo laisho shilingi ngapi ngiye kimiet otungani gurane ra brake na domo laisho shilingi 1500 maila jonga yelo haja sina iketi kule kumona aje atua itbore kumoku na aje atua box la yunga lake kaone na wala nini ngoni haya ama wala nini ngoni amegira rarke nyi ore nara nara do yelo kana kumwe metoro ndo gwira brake eta ore nkai option. Wale nkai option nagira li ndoi wae magina anchele ewe nge boarding ewe nge boarding pi kajwa jini wano la ini ngoni ki uwe nge ki boarding te anake pali te yesa na akanyo pi ini pali na akanyo pi ini uwe nge ki
4: maje nalo
5: lashe
4: uwe ye sobo wale ng
5: jaiwe dira masaya jala rasul
4: wale rasul karibu sana
5: eja ni nyana robi
4: isi da yuwelenke mayana nidanga yana she
5: ndio
4: iba ye
5: kayuni ya tuwena imi nyingara tina sugul poleni
4: ehe
5: poleni ya mkata sangara makoso ule
4: iepi
5: tena ina kayuni nyana inajaka ngasibu mwati man kaijia imangara wengi bi
4: ehe
5: amuna bo amadiyo shilo uangara sugul eme kisaji.
4: Ehe, kage mena watch man de jodo malimuni na lelo.
5: Sugul boge.
4: Ye malimuni la amun jesu asach.
5: Yo.
4: Ehe.
5: Ora na ida nan.
4: Yes.
5: Ara na nan ko de na ina ke de mai na ida ke school day.
4: Ehe.
5: Te jodo nyo.
4: Ho kanyo.
5: Amo.
4: Ehe.
5: Ba ko ngai ngere nya na basi. Ba ngere ko le na amra ngere na bomo le na ko na na.
4: Ehe. Yes. Yes.
5: Yes. Yes. Yes. Yes.
4: Yes.
5: Yes.
4: Yes. Yes. Yes.
5: Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes.
5: Ego ke yuna ina mume nyanyo nikore na dingara tine na ke tuma ngara ta fauti
4: or gwa ke kumo
5: baba i gwa ke torok na ido lengara ni menni ndo ke mai
4: ehe
5: ido sa ngara ino se
4: yes
5: amana mole na ila ta nya ila
4: ehe
5: kunye mal ta wa ko tu shukwa jo ki sama tu mo ko na kulye
4: ehe
5: epe lo tu ni nya umia
4: mhm
5: na ngara ra ke na ida ida nda mo na banega
4: yes
5: na kwa yuna ina no na jo ke serikali
4: ehe
5: ore na ida na man
4: ho
5: ama programa kia ina uo kuna karabe ya munda la ya utu masawa
4: ehe
5: kama ya mbunyura na mali mwe roli na suli yu yola jo kama angara jiata kakwa kara toro
4: ho
5: elu
4: ehe
5: na uo na ita nanu
4: yes
5: kayu na ina nuna doli sili jel mali mwini ama tita denjo tunne mesela indor mali mwini
4: ehe
5: amuza na gaso shiku la mali mwini start
4: ho
5: ana rin sogeo kuna kara ya pasu na kimbiri tini ama tu na gana ita iyo ndara ndabo ina mayulo no
4: ehe
5: wa yuna ta man sagali
4: yes
5: ano no minister yang ke soma hun nyana sa yure kino sana
4: ehe
5: sai
4: yes
5: na bunge shukita na nyo
4: ehe
6: They're rewriting the world order.
7: Sports. Meme nanage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
8: Enaseba doi, nakainye lagi.
7: Ai, miure, amumiginda laguni airogi, atakumi.
8: Mongo, yu nijue pesha ge?
7: Ai, meme nanu doi naligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, download a K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
9: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets, ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.

0: Kabisa edi yanga ina ola etoriani sio mara nano saa sire na yamba daga nyora tikita mungan kore yola ni mwende kuna saa yena dama Aisho elengene farend maranga magra ajo kito shoko gyo lungani to shoko lungana leme dumu simu ya ino lungani loshuge simu neme dumu nele nyo lungani liyara yihajo uleng nyanyo dumu simu nemi yola jaka nyigra ajo bijoki nija oshuge simu paga dumu ningili nyany ningili nyany Nengili nyany. Ah. Nariko sana era na referenda matosho kabisa.
1: Toto na ndo bira.
2: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menenda ya maraba yangu ta maraba ligrarna.
3: Engudi oramati.
0: Kabisa kanga ye yalo ngwe nao she ngudi oramati ya ulo tungani ndasiyokoki si lo tungani. Maye na lo.
4: Allahe.
0: Oye.
4: Subo leng Allahe lai.
0: Subo leng.
4: Namo raga namo mama rini vese ya me anda lando ya le rai.
0: Ese bara.
4: Dehu.
0: Ehe.
4: Ai ni yo he gi gona ngaye mari ene udara mari.
0: Oh.
4: Ngaye ne ga balu nya ga resu sa sina.
0: Oh.
4: Lewa mi de la rongo i roi.
0: Oh.
4: Bana sa naudo.
0: Pa me ngari yen ga yo tenken awosh.
4: Kyo he rasi dai rai ha.
0: Bas iendelea na rosho.
4: Nema na hida nika ngahuti.
0: Ah, marina nushoro ngere nono.
4: Ki?
0: Ashira na yiye na ma rosho yiye. Nanu yaki ngere nono?
4: Nano?
0: Nda mari yara kina bo.
1: Toto na ito bira.
2: Mungu baba nataka nchogorani Mungu baba naitu. Anga yeine ya marwa menginta ya maraba yangu. Nta maraba ligirarna.
3: Engudi oramati.
0: Kanu wapajwa mayuwe siya yu ngera rini? Kanu wapajwa mayuwe siya yu ngera rini? Tuo lorana ngere nono na ni mi wo na baize na naje gira ma kisa yongera ajo ki gira za na sankera nene na ngai mama na yewe ni nene za na sankera na kaje rosho koki ma wo sho ginanu ga ne gyar ben gero ni gyar para no ngere no ba won na nuar mar
5: mayan ela mayan alo
0: Emina hilo, ikuata kabisa. Nema ushiro na ajilo. Walonya kagila ajilo kintu wakila ushu. Mayan, alo. Hello, Mayan.
6: Hello.
0: Yes. Sawa. Maya kaki dogo. Maya kasi kidogo la iningoni. Fashu kunye siere nkara neme lakwa. Baada siere ele singonjo karibu sasiro nusu. Na akaluwa dumadu kanyobo. Langa saisho mpisa yeja. Shilingi elfu. Tatu wa miatano, yes. Rala shonge uni wa miatano. Ugurano lewa na bila kisa asita. Na aliki ya zunganga ilola shonge uni. O miatano. Tenki guranaji ene box. Yes. Ugurani, ugurana. Adiana ikana elfu saba. Na kawuru marampili. Kawuru marampili.
3: Mayan FM.
7: Mayan FM. Na buhu mpuiti na abishana. Eni nikito yuku naro kauti. Tenurumato.
3: Mayan. Mayan FM.
8: Mayan FM. Na buhu mpuiti le. Esumito yuku kajado kauti.
3: Mayan FM.

0: kabisa na jana rimbare kona sayo na rimwe gira nabo do kwara na richara sasira na yamada ngandi ora to mununi ware na ara nanga richara sasira na yamada ngandi ora mununi ware gira richara ngaji ngudo ramati ore gani jana na doi skiza tun kainko pirmoki anoto amor kelo kinu kesimu sayinkini ana nyana de afa na je marangire jo na jiri ndo ngani like ofike sumu ni anje dumupi na kelo sayinkini ni guru kage tena ara na mara jolo ngani skiza tun mara naji etio serata otinye weji etio singolo sidai na ndi marosho mara ya kwanza ni running tangara gen na skiza sidai na ti ni woshe dia running ni woshe ni la da yolo ba da jo kombe ma gela dumaga na sumu amara ngasa doyo kwanza enjoy nyo skiza tun na ngas nyina era doyo na dogoro dako tininto msikiza zinola ini mwani irwano wa orijo orikilikwai arake osinkolio meshomo 23175 23175 orikilikwai talema ajo olepecho mera ho entoki nikidungi ola ini mwani maya kasi kidogo tu maya kasi ya mkaini ngudo lungani atiru ya nare mwani wale mashini padu mwani wale dokuwa ya la saa sita la isho nge unyo tano yes mwani wale siya mashini marudu ajo kangai isho balika ajo kangai agira adumu wala adumu la rungani irigulia pisa yuko mwako lena ati atiana yeti nge mamiet ti mana mana abuka yeti nge aro tano ninjedu ungu mwako leng saa hii saa sita
1: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jiji
2: eiti
1: oloroito
2: oloropila
1: olenko mei
2: olderkesi
1: olopito
3: Mayan FM
1: etumito yok ololo chikoshi
2: ekibore olokirikiraya
1: wafo
2: wamba
1: tenebo otale Mayan FM
3: ewan olosho.

0: kabisa super na demo do lajo ora mod lajo ron dua ko na lunch tayari lajo eron dua ko lajo lunch tayari eron aja gropi shi lunch ni woji kidogo man na ge kana ge ona nyamala ne akuti akuti tayari kali ya endelea de musimu yare ngudi aramati mhm ya mikela ona lai ne kila ngudi ehe ya mikela o lunch ne kila ngudi na ari galo do ga adomu ay ngudi nabu aramati pegil ga jiga ngai lola diga awo shala ni ngone toyi enguru aramati na ari kuna sai ena damu mhm kanga igira aja la shono shala rungani ehe la runga le igira aja to shote ele kabisa to sho meto ningu mayan alo mayan
1: mayan
0: iwo ye sobo leng haju na nuwo ye na da jose sopa ni aku yaga na kwata mayan
2: lahe
0: oye sobo leng
2: ngu yaram patena
0: ni nyarogol
2: ayon ni gosho lo di enne ani gulu fere ndamono na ila mila magir murgu aklenye
0: alla bila gayor bayan
2: ila mila magol bayan
0: na marosho kabisa amenare
2: yangwa ini osi na ndamono
0: kabisa
3: toto na toto na ila bila
4: mungu baba nataka nchogorani mungu baba na hitu akangaya ine ya marwa menginta ya maraba gua ginta maraba ligirarna
5: engudi oramati
0: mende gele le bagar baye na melle ke goron ya rara ni mende mala do ne ko min le bille bagge o ri akiti am ke ni wake mayan
6: hello
0: yes
6: ngabdi
0: ay so mo leng
6: e din adam
0: adam lo
6: e na le mbao
0: karibu sana ga jaru mbao
6: e si baye ngradi age
0: e rabisi le rara basi
6: e ngrana rara
0: re e baye
6: Kaji la ntendiera
0: ehe
6: mere ngidi pi
0: so yangire nyo
6: mere ngidi gara ngidi aye ngidi olle
0: o ehe erigidi angai
6: erigidi ana na gbo gbo asanda
0: ehe
6: olo gara mere mere du
0: enadi nara landi gram na re mere
6: amera du olo ni ti ni emi yulo ni mi ajo ka ale nuru
0: endizo ne ne endizo
6: Nee,
0: kizo, nairu do nyala na bana
6: le ngaile, hausha
0: le jaa, hausha bala. Aba bari nolongo le.
3: Ngenda te. Eka ke mosha, kewe ni
4: nya maisha, kewe maisha. Nairu ni nyala nolo. Ndahe marosho kabisa ngudi aramati. Osho. Toto na toto na rabira. Mungu baba nataka nchogorani, Mungu baba na hitu akanga
5: Engudi oramati
0: amakwa amakwa ngirwa kana shoni so lage nyene na ngodide kabisa ma gasi kidogo no line ngone ngorle kan tomana be osa 7 na osa 7 na ngorokyolo mon kai gashugunye baada le singole je si anke nke yo jomari sipata gashugunye er sibo ngani obo to nge uni otano testa 6 6 6 hash star 6 6 6 hash na code na shugunye sibo ngani obo Don't go near Tano.
5: Ewangan Olusho Mayan FM.

Osingalio na ilo sida yeleng lefapa masai Osingalio na kwa graju yyo na lebo eh? Na lebo ay miure lebo ay Osingalio sida yeleng na kilo gara irabagyo kildega ni orati tomono na udo Ninjana kwa ngorpe ushi sana udenda mana Agira na higilikuwa na genchere kai gira dumia na kama YNFM drogo na sayenda mana Nga ilo le graju yyo za mendani Ainge ndani vegru naga iria maritero naga lelere maya na FM ngolonge jumanne nadia kana mambo yuko sawa sawa naga amu kiado naga ndongana lilipo naga aisho nkoshola naga tongulia sai na ina nako laini ngoni beya grajogi jumu naga naga kwa ni na nafasi

Osingalio na ilo sida yelengi lafapa masai. Osingalio na kwa graja uyo na levo. Na levo ay niure. Levo ay. Osingalio sida yelengi na kwa graja rabagio kildega ni orati tomono na udo. Njana kwa ngorpe ushi sana udenda managra. Na higili kwa nage nchere kwa higira rumia nage maya NFM drogo na sayenda mananga ilo ligira jogia za mendani. Ainge ndani vegru mnaga iria maritero nage lelere maya NFM ngolongi jumane. Nadia kana imambo yuko sawasawa nage amu kiado nage ndongana ligipo nage aisho mkoshola nage tungulia sai. Na ina nago laini ngoni veya gira jogi jungu nage nage kwaon ina nafasi. Mwana kwaon ina nafasi nage nila laigaja. Mila rumie nage inana osholari niweji. Jina nage lele koleng. Ilo naga alayroni star. Ile katinu ni nivik hash. Star ile katinu ni nivik hash. Orage bibik hash. Nirum nage anuru form tini weji. Amunde mnage anuru nkoshola sidainu leng. Tata mwajende mesuli hata nkalusu nipu ni. Na kando na hayo. Yiki ndoki nage yoga are ndoki nikipo nikiyete niweji. Araka araka nage grabo duwea. Nage riadwa ilelera mayane feme. Ngolonge juma ne. Nadia kana ibu ane. Uro chio nolong. Neno sholong nage ni kintambua ila nyuak pokin. Ila nyuak pokin. Tata majo, by the way, iti nage mayut, iti youth, ana nage enkaje lelero, iti kijanani, iti biashara, iti olonga ni lomrita nkukui, iti lomrita kuliba, yani, iti oloti biashara ya mbuzi, iti oloti biashara onkishu, kijanani lonyo kita na nje na rada kintambua nage tadamu na jage kintambua no shage ilanywa nage lenka jema ni sula nage kaje lelero pogiolong nage ejumanne maila jonga lole gra ya jogi azome ndani na kai gra rumia nage maya NFM to kuna sayenda ma dola jole gani ratu munobshana nje na go ngorpe we sana udenda ma na dia kana imambo yuko sawa sawa amgeri to kana libo na ga sho zawadi tofauti tofauti tiatu nage ni weji munage anaki guran star 666#. Warage bila lai gurantini. Adia kana aji kiara zawadi ni na bashi basha. Nikuwa naga shodunga na ktini. Niyako na nage kigira jogie. Shomo nage nguranatini. Tadamu najo kitu ngigiria sae inkalusu niono. Na po nage ilunga naga wishindia nage tiaru niweji. Nekuwa nila lai guran. Nibagini lo nage ajungo bole lelo. Opo nage avarum inenosholo atini weji. Adia kana kuna 50,000 tumiachilia pale. Na wale nage tini weji tonye na alusu niono. Mero lunga ile mela room enkiritoki tini weji. Na kushomo nage ngurana, shomo ngurai kwa nage inafasi tini weji. Pingu na nare na ila ako obole lelo. Opo nage awishindia nage inkosho la tini weji. Munage star ile katinu ni nipik hash. Adi ya kakuna 50,000 nimeachiliwa mahali. Na lelo nage pa wakuna upi gurantini. Nelele kila ako obole lelo. Opo nage room inana osho la tini weji. Shomo ngurana.

0: Haya basi, hiyo lazima kitarishana na hiyo gani kali. Gani kali?
1: Gani ndio noma?
0: Eh bwana, keja nyamba bwana SK, mambo iko aje bwana?
1: Hizi daini mba? Tunasukuma sukuma.
0: Kabisa kabisa.
1: Kila kitu iko sawa?
0: Wow.
1: Aipanga ngulele ni weji. Amuyo najo orparuru ni mingi sana.
0: Sebo link, jana ulitoka hapa.
1: Kaldu alikinda ajo jana nilitoka hapa. Nini kaenda kufanyika?
0: Ndio bira na muholi dengule.
1: Holi dengule by the way.
0: Nimeje mebisha remote holding.
1: Nego mutai kwa busy sana.
0: Mwana na agero juruja ndio community ye.
1: Irujuruja niyo lajo etodoro ngole za na weekend.
0: Na musubugo na roshimanya.
1: Yes.
0: Nibugo nusubugo le Narok. Ndio aldo subugo le Nairobi.
1: Subugo le Nairobi.
0: My friend, wewe nusubugo ni kama.
1: Etodoro ngole na weekend chief. Yo lajo.
0: Aldo nganak.
1: Yes. Era ba Saturday, Sunday, ongole Monday. Nego era di ilungana lo gwara bo ngaulele.
0: Yes, kerai.
1: Yes. Ngera di laramata la ya dola ilungane jwara mwe ya na weekend. Wacha nikimbie wapi?
0: Ndoma kweta.
1: Ndoma dumu sienke jek. Adol di anga jo kanyona gra endelea. Talo du aligi ajo kanyona gra asa.
0: Dena homo yang?
1: Dena gasho mang.
0: Asira de la roga.
1: Kabisa, niyo nage chief ajo kiti gani kali. Mo gara nosha gina rishata kila Jumamosi.
0: Yes, Jumanne.
1: Jumanne.
0: Ero gina kawara baadeni gara naga msamaha.
1: Yes.
0: Nego ero gira naga jo keep them coming. Nagina uto ni yu na njo kupole.
1: Yes.
0: Rone dema yu alem by the way. Tulikisi edo yu wakaya munage 0700. 499467.
1: Kabisa.
0: Ejo pole. Tu wakiyo ngayi yu njo kupole. Nego shuge simu wa munu empali gino kwa niyaba yako.
1: Kabisa nea raisi yongoro yu WhatsApp. Adera unage lo kilikuwa yi munage 0785
0: 92983. Nilo gina kubwa na SK. Kwa gira daisho yu na hapu yapu.
1: By the way.
0: Kwa watu wangapi? The first how many?
1: Ore raramu ngolong ejumani.
0: Yes.
1: Niyo lajo ngolong shi.
0: Biashara.
1: Nige ntambua na agir biashara ni. La nyuak.
0: Yes.
1: Nesulake na agi enkaji elelero. Kaya rarani ndobire ldonga na kubaidhewe. Hai robire ldonga na vizuri sana.
0: Yes.
1: Kaya
0: nige ldonga na the first 400 people.
1: Ldonga na miyane.
0: Nige njo nkeek are.
1: Yes. Kek are lunganak ipungan.
0: Ipungan.
1: Yes.
0: First 400 people lungan la duga naga ipungan. Nishwara naga ngalu sini are.
1: Yes.
0: Aha. Naga hustle. Biz kidogo zile biashara kidogo nolto kuruge adam.
1: Yes.
0: Tanga mwage nipi full tank.
1: Nipi full tank. Asho yola jo by the way.
0: Nipurdu kia gare lakini.
1: Nipurdu kage. Keroshi.
0: Ege josi engiti limite wiki.
1: Yes.
0: Pia CCI.
1: Yes. Keroshi lewa lova kulotu kutugina aji tuseme orotu kutugunole chief.
0: Ehe.
1: Na ishore nanu mara limit alak.
0: Ehe.
1: Kekwa rage jioni.
0: Ehe.
1: Tena miatano.
0: Yes.
1: Ninyesho chief. Kwa nga ito gina narasuru na nugu anjia zangu.
0: Ndoja ijuala doru guruku.
1: Nenya doru guruku ndo gina anji.
0: Ninyasi eni no.
1: Narumsina nwengi ito gina aginye nkere sukari.
0: Yes.
1: Egila gina ili mitongolo ngi aja?
0: Egila gina mitongolo ngi 4.
1: Yes. Kana 500. Ngolo nyunga?
0: 4 days.
1: Na kwa kwa rina kare rengi ili lara gino yungoro. Kwa rido faida. Niasi ya 1-2-1-2. Na kwa ningiro naka ajoma mpo yuko sawa.
0: Wow, yola jo bwana SK. Ore bias shure ngalusu nyere saizi sidai.
1: Yes.
0: Duera hasla. Ejina egenta landor kejo. Nemela sava hasla ke. Ara nyera nairo pastai ni arangari.
1: Yes.
0: Ore bitun narogi. Na egenta basi tabai na wa ministry. Tabai kanisa.
1: Yes.
0: You know, amuru roshi maroli ku kweli. Era tenetu duol tunganak sa singine sininche duo naake onyamalta kwa nama jukumu na rabastani. Amaro rabastai buwana, idumu nyaka iye na ure solution iye uye.
1: Yes.
0: Ila jokina nyamal. Tienkara. Ikuna. Ikuna to munukoki. Naka jengur kweli ure na nyene, uye miungo mwane yewele. Orele. Ngitisha taka yewele na ngasimu. Apa nalu sesiaga jogi? Kau itu adu ya mungu.
1: Yes.
0: Nalu sesiaga jogi, mereka bayang keran kurma. Tuh monogio gama ya lesana. Mereka bayang keran dah. Orang ngolle, kita buku itu radia ke? Orang dua ribu pasti nolajer dua ribu pasti situation.
1: Yes.
0: Ini rojo sabu aju. teyiwe lengu tige kunye shopping afya njara
1: mm-hmm.
0: At least nangasa nga bobu njari aji
1: nangasa ita inye rust
0: yes nangasa nga bobu na challenge so yere ilu wanawe fawada muna rapasta ni buwana
1: mm-hmm.
0: Yere vina rapasta ino gari gul tia ya pasta pasta kwa namba ino no game
1: yes
0: 07
1: ndo la maisha ila roldu
0: njoo ndo maisha ila ndo maisha sukari
1: yes
0: ya kinkara amu ya marabasta ni haki ya Mungu kenya malaki ya Mungu ne walungani olorubu anayishiribu anabarabasta
1: yes
0: haki ukweli dha
1: mhm
0: oo yoltara ajo yanga na shayna ramo ya alakina jiwara nabe muyu nikeno laini ni nikeno lingi ngaleloro pia ni
1: mhm
0: tomono mirabolo ya mu nalakino nyamarabegi na miambili ya kutukutuk
1: mm-hmm.
0: Na lao ni nyambaka lo tukutuk yani ndo kirina is direct si ya maombi
1: si ya maombi
0: hii ni ya kusotu mtu tu watu
1: ni ya kutejo lala ye keo kwa ragebi na ngara ulunga ni oru pastai
0: agi ya Mungu
1: eh
0: teni na ngara ulunga oru pastai ye meo rala sa oru pastai lino
1: yes
0: oru pastai ulunga ni ya hii yele ulunga nushia la sabani la yes.
1: Kanisa na ure dinye vimi yolo yola ajoro shipi na ngare ulunga ni na inderu kaji na nanu pasta
0: kaji pasta fulani
1: ora
0: ke bigol
1: nengwa nijo or pasta
0: ora ke bigol mindo ke gilwanu maswali mingi tega pasta kwa namba ino noke mpesa tepa ka ingirizo ki by the way tabariki waki ya Mungu jua watu
1: ashu joki kagwa namba ino noko ora ke be
0: ora pasta ino jua lariko ni jua MCA
1: yes
0: kero wakono yankanga yi wajibwana nore simu ina anga muna anuriki yu hivi oh
1: na kitono sinyeri neo na kishira gini orpasta ini shirira ninyi
0: ah ye kwa kolo kwa kolo ambayo gini kamara raiye radio na ingira yuyo maetu kweli kusama kweli kitoko yolo rai question ya mwala lairitaka mkarabitare na lairitaka yolo orpasta ini amarabitare
1: goja
0: kani hiliko kala kama alijo gini
1: ama adia
0: hash
1: zaza ii
0: kala kwa gini aish
1: bage
0: mungu male
1: badala ni jogi or pasta ibego muno gininye jogi tangaso yele kla kung maranga sa muno gi pasta
0: jaga jinga ngamala sa ni subui da yoko
1: ehe
0: nyamal
1: mhm
0: eh ni jalo rubwana ni jumur situation nangang situation tadwa gambaye ni rudwa ko lengang
1: ehe
0: what oye garish agya mungu garish ne pala ke doru ala do munyanya sa bulera lje jogi ni kona
1: nisele jari ye
0: eze nisele lomole kawaida
1: nisele lomole kawaida nisele jari
0: kilo kine sapo
1: ala kitigiri ya shuko
0: nilo sako yego ye gore kwa mamu ana mwana kwa sarbasta ni kwanza
1: yes
0: urake gulu kidogo
1: yes
0: busta kaya sarbasta ana ngarake yeyote ya kipu mali yote wea msotu wakia Mungu yani jubu wana larikoni yoldo shula shuari koko shuari njeru biyani ya basari
1: yes
0: kaya tari biyani mayole nyo ne wari nyaldo warikoni yora biyani ya basari ne grayo kia jogi njoge school fees
1: kera di nyendo
0: kera na budget na ifa bege njo kaka maana arubasa ngane show budget no kanu njo arubasa rubia nono begloru isho meti uyu ni muru amechaguliwa tu na Mungu
1: kiboro
0: kiboro lato ngani
1: yes wito
0: uyu ni wito arabeta arubasa nuri simu ina ngam arubasa ni in the middle of nowhere srendo ya maana
1: yes
0: irosho ke simu basta
1: tomo no go kidai
0: no ta mara gol no suni no so longa ni 30 minutes solomon ne megel ta wajo gi wewe ba amen
1: kesan kai ni jo ke gala ta mu kesan kai
0: yesa gol
1: yes
0: ore ni nyen situation ari ni nyopen ta wala yelo gre ta gol itorano ore ni ri ni nyopen kwasa ni mbaya so ore ndo ani jar basta ya gya Mungu ya yote
1: ukiona tu pasta
0: ore ndo basta ifi ye jua tu ole ngoni yake do niting uyo tu ni ndumi yake do kabisa ara no mama
1: eh
0: kala no jebe nyona ina dem do ling
1: ado
0: amu me yoli na ngabaro danga ya mge ling braga babot
1: yes ling braga ga yi
0: ago ro ngani ya yote
1: ana sol
0: ege bor mali yote
1: ibro ga ba sol de ngoi ro yelo
0: imagine
1: yes
0: ore do amajo ni jaga majo ga ki
1: eh
0: o ye ga gol kerri ningumu yada tisa ya kumi
1: mhm
0: kikira yoka jokia karibu sana
1: yes
0: naboni kijo yoko lolo wangai
1: mhm
0: ore niare
1: mhm
0: kikira naka aji mbadae erishara nage nikijo musamanga yes kakwara tasa hii
1: mhm
0: kiti ya tuwagani kali kia laranya kwa ora
1: kia ba ilaranya kwa ora oongwan
0: oongwan
1: yes
0: haya kiusie ni ushoki yoku rajo kalobo idolda ajo ndi yako juu
1: kia ba usingolio oji
0: ehe
1: kia ba oladi singolio litoni ngotini weji
0: yes
1: le lapit ole njapit nikiata osingolio le Nelson ole ngotiek nikiata Kamrar Masai nikiata osingolio loji Oltaifa irkinyele metu
0: wow
1: laranyaka aja
0: ongwan
1: ongwan
0: kalon chorda yekura
1: kabisa
2: Ningo engineshini no MYN FM ke Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no MYN okibilinenya na sidan nigentesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bitume yok tepo kiwejiniti more sauti moyo MYN FM.
3: Ore olosho dolchomati, newang entaisi.

0: noi sare ano sokari ni chumpi norei.
1: Yes.
0: Nkurumani pila itereu. Igumo gamba na link sahi.
1: Sahi mambo ni mengi. Na ina na iki grai la yola ni moni njere. Ji orelo ira mutu. Njosi ni yamutu kisha lienyo.
0: Mbene.
1: Idi ale mufuko. Da yeki jaber mbene.
0: Yes.
1: Minjaga mutu bwana yana aduage.
0: Fukusa.
1: Jina age lele ko leng. Tinu nage nilosi ala ashorona ngirito kitine. Jisho manage ronya star. Ile. Katitinu ni nebek hash.
0: Ivo tu.
1: Star 666 hash. Ora bila ron hivo ila gelor box bo teni weji.
0: Yes.
1: Ora gebe gelobo. Ni jingage ene shari ni weji. Na rada mu ajo bwana ina ilunga na kora ipile. Na ilunga na 600. Oru mirona ajin cake wari kilo donga ni ubu. Yes. Na ina na iki grajo gie. Jero na ge ara ina nafasi. Gipo ilunga ga itingi na draw dengi de shara ne miado. Na wona ge sho museum bonga ge kwa nafasi teine.
0: Yes.
1: Pedo si ere na ajin na ge yesi ano lelo e grana ga mutu. Pedo mugi ara ajin na ge ene shati ne. Ndola na iki for donga lojiro. Ituli gigi yok tena amadi nyelele. Kwa mugi da ga ibu pressure. Ana ge kapa sadi ana duo na loira. Ana ge omo ya ga ibu golai yuk ayu
0: pressure.
1: Gulie daje.
0: Of course. Era na siri.
1: Yes.
0: Ere ndugu nati. Na ibu ko yola nkajele kai.
1: Yes. Sira duo na
0: mama. Ore na nkajele kai ore noto wetu. Nataka tayari no sanyo enyamu.
1: Ito wa lenyamu. Ito wa lenyamu ni.
0: Ure riye tiyari. Nataka tayari mekude ntore kon.
1: Era day.
0: Nemekude kimitu.
1: Yes.
0: Noto wetu. Mekude kimitu. Aitoki.
1: Mekude raya nabandu. Mera di nye duwe ni kia sita.
0: Nimpaya.
1: Egera di duwa. Ato ni asa.
0: Nimpaya. Nimpaya. So. Kena kaba lila wapi. Nabuara ngangi jua kula gaila.
1: Yes, enda vali ngangi jua kula gaila onyori yesa
0: mo kumodel donga nak.
1: Yes,
0: kumodel donga nak waleng. Na ifagedo beje be inji banka digla mtu.
1: Yes,
0: ni asdagasi na aselawa. Kona ni jevela itereku.
1: Yes,
0: ya muge kula ngangi jua lawa lanya shanga.
1: Na kiko diduo ni au diari.
0: Kula hara mo.
1: Na uni.
0: Zandora roa juu.
1: Na kiko diduo bi.
0: Eh,
1: saya dah naik gol dua. Aku orang fans.
0: Aku orang vintage.
1: Aku bubu dia arlo kuasero. Ini gua nangkang ini orang kolega.
0: Orang lembah nak rasa kenal lah. Main nasi kolah lah. Dua orang kerana mana? Dua malah orang bangka yang pasal mana? Aiyah, dua malah orang. Orang lembah ni metang kasih tu radio. Ini metang kasih tu TV. Ini metang kasih orang metang tahu.
1: Yes.
0: Na grasa ke dua ground lewa ke dua grai
1: mbaye ne tugini
0: ne melimuni
1: na boitake
0: ntun na era garaga don kaulele
1: wow ehe
0: na yugumo golen aiye gam rivi na age ne nda sen ba na goli
1: chief
0: ai ne mbaya
1: kiera na jolo ngande ne welo jito ge jini nye Amos ne jiro na yi nimekosewa na aliye katalia hela zangu ne rejo 1500
0: aya
1: kwa miaka mbili sasa
0: tosho golo le maranga sani
1: nerejo oro rongani lowa inkosho lenyana anaitwa na Serian
0: eraka gras jesila na oro lewa ndokiti
1: nereregua nampai na Serian
0: sabara mwiri radi ngana teksa joki atawe liba pesa wenyana najo ndio la grade dice nande na joki
1: yara
0: eh ndawu
2: hello ndawu
0: suboling Chief ada le.
2: Kapisa.
0: Iya bayar negresi ni Mayan.
2: Iya.
0: Eh bro lai tak kuat je, kau puas?
2: Ni kau puas kapisa kena ubah
0: ya. Iya bayi.
2: Nasyukur zaidi.
0: Iya bayi. Aha, ngaji apa resili no?
2: Okay. Kuna mama nak Serian. Nilikuwa nafanya kwa mkubwa fulani nilikuwa namuzia maziwa. So alikuwa anakuja kununua. Alikuwa ananilipa kila wiki. Then sasa hii ikasidi, inaenda mwezi. Mpaka sasa nakatalia kadhaa. Na nikimpigia simu kweli ameamua kunifungia. Then sasa nikipiga new number ananiambia sina. So nilikuwa sasa nimesema tu heri basi nipate usaidizi kutoka kwenu.
0: Anasema sina.
2: Anasema sina sijapata. So hiyo ndio maana sasa nikaamua, imekuwa miaka mbili.
0: Okay.
2: Na ndugu zangu ni siku ya pili niko hapa pamoja nanyi hapa hivi.
0: Aya, nego ni nyapa itimiraka kule.
2: Ni nyapa mirake kule.
0: Aya, na egeji yangai.
2: Kajinano Amos Wakei.
0: Amos Wakei.
2: Inako na hili ya hili wanane ya sasa biashara kule na odi ya muswake.
0: Sawa sawa, aya, doma rosho kimidu nde simu.
2: Ok.
0: Aya, kijina ngana mama bro.
1: Kijina Sirian.
0: Sirian, na muswake da hilo. Ifaa pela kesile, wari de silo tungani. Ara na shilingi moja, na ikafaa pela kutungani sile inga.
1: Lipa doi duwa deni.
0: Lipa deni.
1: La de deni duwa pe.
0: Lipa deni, lipa deni.
1: Fesi danu na adi esiai. Ana?
0: Yes. Yes. Rubia ni Amos. Na kufa bea lagi. Tuwansa pasa rubia ni biashara. Rubia biashara miyushi biashara ninye. Kine ngay?
1: Maserian.
0: Miyushi biashara kona kona.
1: Tadusiki ya.
0: Naserian. Hello.
3: Yeah.
0: Naserian abari. Hello. Naserian. Hello. Naserian. Naserian. Hello. Hello. Aya, acha tukade tupige tena. Acha tupige tena hiyo namba.
1: Sasa tumtafute tena.
0: Ifabe lake sile bwana. Jamaa na hustle anatembea. Kijana Serian.
1: Kaja network yenye nimewa.
0: Yeah. Hello Naserian.
3: Hello.
0: Network iko aje? Network ni kama sikupati vizuri.
3: Yeah.
0: Era subat.
3: Hello.
0: Okay, agara ushogira maya FM.
3: Ya maya.
0: Yeba eh.
3: Eh.
0: Jina no chief. Iko rani jani kara subat, era subat.
3: Eh.
0: Okay.
3: Aye rwayolo.
0: Eba eka ke ingreshen ya maya nagara ushoginye.
3: Yeah.
0: Ingreshen ya maya nagara ushoginye.
3: Eh.
0: Eba eka roshari shara nende ingresheni.
3: Eh.
0: Na rene rodungani sile elaga rungani nelimu alafu niko ushogino simu. Ne.
3: Yeah.
0: Kia roshari shata na rene re sile rodungani. Niko ushogiye aikilikwani shori. Ndiyo hapa lwalta asande biashara wa ninye ya kule. Oje Amos Wakei, yolo. Yolo Amos Wakei. Network ni mbaya.
1: Network ya na mpaya deni ni ngumu.
0: Na agafaa vya lage silibu.
1: Ate gulati tiwa.
0: Aya. Aya,
1: Unajua nacheka kwa nini?
0: Unacheka kwa nini?
1: Hii ni maajabu.
0: Aya, acha tuone.
1: Acha
0: tuone, acha tuone, acha tuone. Sio tuone namba yenye na. Yola jo ore na be ye kona ya de silo dungani lazima na be ngaja.
1: Pelak.
0: Pelak esile.
1: Lazima pelak esile.
0: Deni nayo ni muhimu ulipe deni yenyewe.
1: Na ngala na de sidan mba.
0: Kijana Serian.
1: Gira na Serian arivesi.
0: Ndoro laini bo bino shogi nyegi.
1: Nevega no shigwei.
0: Nevega no shidunga. Ndoro naina gara na gola mu. Mala semana bela gesile. Lazima ulipe deni.
1: Lazima pelage sile.
0: Presi lol dungani na lazima pelage. Ori kwa sababu biashara.
1: nimeyeu andal
0: ni biashara jengitwa dala show ni lebar bendi nga apana fa be lagen bisa ye kenga ha señora nanga musim aya megura regra nga musim ki bloga line elele mayan
1: yes running age
0: ne goro line ligra show ginye lega tofauti
1: ni ata ninye epiki sign
0: yes
1: ashiki
0: aha mhm nego dolda na jo irogwa irogwa na ina mu faabe yelage sile eh bro
2: yes yes
0: dolda rajo e block line ni bogen link de sheni
2: okay
0: igra jo mado shogi ame block line
2: eh
0: diga jinna sirena ngai
2: jinna sirena metemi
1: metemi
0: tak kaja do town
2: IT ma transmara
0: wine ji oh, transmara
2: yeah
0: okay aya sawa kendelea au shogi arara kula kaini ni bokin
2: baga
0: ni gaikisha jogero ro
2: yeah mo
0: eh
2: yela jo le Daniel mbari ajafanya ile kitu
0: eh kweli
2: eh unakumbuka
0: eh
2: yeah so sija tangaza yeye tena but apokei simu bado
0: haya doma nya yao shuge simu
2: okay
0: ya kwa rebe sabuku pere shindi madosho jia mga joga ngamana are simu no
2: isawa sawa
0: aga iki agikisha pi aga agikisha pi beme puru na ilaka rungani
2: ibai
0: beme kwa nyari bene ilaka rungani
2: ikabisa
0: orebe ke foshipo oreba biesi lera ro nyol rungani na obengi mbesa hii at least ngure isi dai
2: sawa sawa ndugu yangu nimeshukuru sana
0: ajole
1: I am a young man.
0: Kama kuna mtu wako na deni jamani.
1: Wewe sema.
0: Wewe tuambie tumpigie simu tuongee naye.
1: Kabisa ni ngira na aira dam lining. Ikia pranake eltungana na iligiria girandai watatokana ka kitu. Before naga tukimpangde ngire sheni. Madolta ajolta ga niti kita mudo ninja no ngor saru monare ntipa.
0: Yes.
1: Nyabu nye gira jo gie changamuka sai. Amure kigrabu naga na giri break. Naga ra eltungana ligi wai sotu. Tini weji. Nyago tijingana go bolelelo.

0: Ebae, kigira naga Amos ine wueji. Adolta naa ikitum naake airorie pokira. Ina mama.
1: Dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily.
0: Keji Amos.
2: Hello.
0: Hello, bro.
2: Yes, yes.
0: Aya, abe kera ta ena di mama.
2: Oh.
0: Hmm.
3: Yeah. Kedi ka gumbe.
0: Ehe, aya, kedi ta Amos sene weje. No susi e, ehe.
4: Sawa.
0: Hmm.
4: Oye, wala Amos tuli ya jiliana na ye matiwa.
0: Hmm.
4: I'm not sure if you're a good person. Wote bei ya kule tena kata ampaka saa hii na mereza manuwa ya meragi ndugulu woro lita naa tiri yani lasi tiri
0: elakini
4: na tatu nji wombe ni uji maa meragi nyenya amu 50 kontupa nji wombe niyari haya yu mikimpungu saki nero na aikona jo wole ningo sawa nanu na nyamala kaji wora bebe inewe shubi yoko amu siku kwa nyumbani niyako kaya nela ishwa nkera nkipa yungwan nejo kara loka na tulia gana waru malashi kila wiki nkiekare omea ina amisini nea na ore pei jine lolo ni nala kamo kishu nikimiti nikimi nite sidai
0: kato mitopi
4: nea na ngolo ina jero shu lasho olale etuwe lepcho
0: Namadi
4: Nana
0: Nuan.
4: What is Sabu Nai Shamos? Ameni kasi ya naya mpache temea sisa ashu temea saba mshita box
0: iye box
4: kuliko kuchukua hii masiwa juu hii masiwa ni kama hii pesa inaenda mbele mea me nijojo na ya ni mishota yoga mosu ngovi kule sasa malipo inifika kulete shida ameti kule naa jirongere yetu kitumle nisa lako minya hapo nisi kushindwa kulipa amu kama ya naishu amu suhiki ni kajente rolo ya rano arala ina lala
0: kule
4: nilifatilia tu hiyo pesa ama kana dola na kanya dinya wanyanya sababu unasikia siku shindwa kulipa
0: okay aya Amos
4: lakini awele pia dola yu hile kunye presho nenga mama ale wakara kanya tama anda naishwa na loni miana inyanyo kwa kini no le nare nchiko kutakuwa kuturi ya mutleja ni unu no maya rala ina rala
0: aya dosi ya maisha Amos saldaka yobo Amos
2: yes
0: mindo odota Amos ama kwa naro vya nini jido 1500
2: okay
0: asabu wa piloti
2: exactly amejaribu kulipa jinera mbaka ilipu nara kwanza mbaka ilifu ine akalipalipa sasa ikabaki 1500 sasa sinaona hajakata ana pesa angu pesa iko kweli
0: pesa iko ya kwake
2: kabisa pesa ipo mikononi mwake.
0: Haya, Naserian. Naserian. Ama. Nego mera yeshu olente lo sabu dana keti ya ne meti amungera na. Abana gara.
4: Latina no shu amungera bana gara ngamu na uri ba ligine nya amos na ligine kere nguru kenge ni misina sasa hapo kuna shida hapo.
0: Haya, ore ningo ye. Rala dilo bia niku mote hari neme ajo duo na akumo kana 15 ore ningo ye rala ya na 15 na mkeshuwa ninye Amos ajo agwa na nile tala duwa kiji na 1500 na once ne peto ni duwa kere seria ni amuni janadi kununua mwe jiro na Amos
4: ninyo ya kemubea kama ya na emesho na inyanyasa na inyanyasa na sidai
0: meside kake mirana diye shua mera na diye shua jiro mera shua rena na tana kiti ya banele ne meti ya mumi di na abaye
2: nejiro nejiro kama mene siko
0: nejiro nani nyege shua kabisa ajo ya wana na ile
2: na kama nene era nye shua ajo era na hingolo nene mishoru nene
0: ayo ngili wana siya Amos tuwele kisi yoga na
1: yes
0: kajito ni mwata
1: Amos ya... ok so uwele za kusema kweli aike ara mari list mbuku na hige ile siku sija tena mandika dash yes
0: Nekora shua
2: jo. Mimi kukuja kupika hisabu ninapata ananilipisha mpaka masiku yenye masiwe yaingia. Unanishia sawa? Ningiro.
0: Eh karo mito bi ehe.
2: Arejo.
0: Ehe.
2: Aye wona nwa sile ma gasejira na ene wiki ene wiki.
0: Eh bai.
2: Na wote kira ni ala bara ngolo nimetisho ni le full hata ngolo
0: nimetisho ni
2: nipi.
0: Aya, na Serian, agira na nao monte nkanyete. Engoro noto o Amos enta tuwe na baya ndoro ndemesa ni eldu Amos yuna bugu sawa sawa
3: yes.
2: Kwaja Amos anitafute juu Amos anajua kwa
0: mu Amos
1: boy
0: shomo enganga na Serian taisire subu ya amune po
1: okay
0: homo yuna bugu endoro ndemesa
1: haro jirogi nyama andre abarna se na kwati tayi maki egori Serian nye uine jika wai
0: ehe okay kake traba idangara kina narubi ande nemela kweni jii enemanyo eling
1: okay. Okay.
0: Tanganya taba yeye ndio mentor tuwa ina CI. Ya
1: ora mwisho yapi? Niko na kikisho kama nataka nikuje tukumbuke ajaye niambia kuna pesa.
0: Yes, ashondo shogunore simu.
1: Okay.
0: Rana kweli, rana iroro. Ndio mtu msaidie tatua tena bamo. Megola na sasa rejo ngoro megola loge silinyo lenga mo osabu ya tofauti.
1: Okay.
0: Eh, tafadhali.
1: Eh, ndio ndo na mae kiro ninya?
0: Eh.
1: Na do ja bloke simu
0: eh
1: tegri mo kiro ninya mo mara ne kona de mo sei nadi
0: sawa na Serian
2: yo
0: tabole simu
2: ah
0: ero ra mgele lek na bae arjo ngor na bae gele lek katokul amo pase ra langro yo na ulero bian po ken
2: ai je jan tara ra na le na la
0: kese babi ole to ndo to tabole simu ero ro
2: sawa sawa
0: ne
1: na mon ma dai ko pali kino ne lo na ra anya lat ninya
0: ehe
1: ake do njo na mabe sida ikangara kima njo kunono
0: ese babi na Serian
2: iyo
0: kayo la jume na veta toltau
2: kayo na mabe na kata amu kore dana ata sistina lele rubiyane na ena ijuma mkara kita ulo inyo
0: kake marabali kinota muto fauti biashara orno biashara na gara mba kumok yolo yo penya mo kweli yolo yo penya ajore biashara ata shilingi tano na ena maana te biashara
2: na
0: ara
2: na
0: nona
2: ma
0: no lende nanu
2: amuka
0: mana ina nagala lagi obiani na ina marashua yesaba kai kai dishi na inanu mege deshibi esidai na ina ara na ana nyana ila inyanyasa nehe na ina begi jiro eroro sie pokira endo shila
2: la
0: sabu Ezo
3: njebwe discuss amu njebwe au ego na
0: ngona lenye le lobogira kage kedino sha ke duo utofauti zorobiani na kawaida ombe sai ole nini ngoni kijo yoga she nikijo siki numara isere dia twa nage ni pay mtu
3: kabisa
0: kinde baina story
3: naishi ole
0: nakafunga hivyo
5: Eja gajumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
6: Enki guran etumole guranak onke guranak tinibur mashabik tuanke wanchano. E drapogo siligi o akunyele sulak.
7: Off the bench and bang! Just another monster moment in a monster game.
6: E buloso tuwa ilapake gulur koryo nepale paler kiyo.
8: Eremagi. Setu naumia mashabiki na siwa chezaji.
6: Kikureki wancha zonka muka. Kikitenda banana ponga tenki jabe. Enki guran nati atualta ujalang.
9: Maya.
6: Enki guran na Maya nefema. Ibojare franga. Solite kutata. Bukulu mijima mosi. Itarusai setenda maa omedosho. Sato Monobo Intiba
9: Maya Ian FM Opolo Mon Mayen FM.

0: Ege di pasta kaya te lo singolio lo grita ba yol da ikani isiet lo ngor be ye e ba ikisambili ente iba atetu nkawulele ema yene fem atekuna san ente iba basi ure kiti enari shara online ningoni neti roi embae na naidibaro yake arabaiki ilomon anchere eti roi tenakara mara yake duo uluri duo grama na rosugulini lemesidai dolda mbaka nilimuliajo orero yake ye etenari shara sugulini kumuk nemegira yeye aronye sidai mara rake inkera na ar ormalimui mwetidu wanka isugul na idungu wankera ormalimui lenyo meraba na neike ni anaduo sugul jina ekeisho po rake inkera yani ekeisho bisini nche itoipa rebe merumo kini arayolo adyoka longai nebo rara aitoipa re ilukuny negu nkwenye kakena alio negu duore nijadol indim ridu wankera inabona relimone jo nijadol na indim igeni joke Al-Shabaab nipira gina ke duo kuna kera ormalimu yobone mishira suku longa yokina na umeraba na nike nina suku rili na rankera nkangiti unguli yake suku lini na jitoi joroi megira genkera aron yesida inyako maro muno ki suku lini maro muno kiri malimuni amu baithete neti iltunga nako agrae mengoli ginoto enyamali na armalimuni amu ore denanka ishoro eromiti yoki esia yenke boko na kiyo normali muni pa wake na ajo tena idonga dengera yeke nga aibonga ke arabaka ke jela nego nushina kisumisha kwa normali mui engerai ore bebai bebai weji nerana ji kishi ya gino rengudi neshu kwa normali mui nkaika mkanyo nes mera kena idi marasa nego embae nake nemesidai mairori yengera ang matura yengera ang nake rori sharpo ke nkira nto yu maido ngoro yengera amishiri yengera sasawa amo inakena nyori yu namerage du idong yengera nasa ninja ita yengera naro itolu kwenye kage pegye kirumokia tuta yengera tenkuru inaisha agino tenera bagu yengera ya nengi boko nishori yengi boko tenero yengera ya jok keye wendoki na je nemeetai choro ye yolo wajo meerai nemetu merumamu mikaja meetai meji ora dage mewele joka yew na ningoru niya daga renkopo mbaka netu meja mwele joka yew ora imune weji ekigira irayu nkera neme utaro yu nkera neme likino yu aitoki nako mape aingor kabisa kiranto yu ningoni karibu mairia maritene mamwero nikitiena rishara nigiri ngoru ilobo ara shule lare limena kino retenkara nado nilo sea mwikior kilikuwa ite na teipa Mayen, halo?
1: Ito, Mayen.
0: Linyena?
1: Tupo, Asulu.
0: Ipo, Ling.
1: Agira nga ni ngoronda sana di yoko nyoye.
0: Egi jira nga ini ya re-rendio?
1: Kaa jina mana, ngiti sari olda nyero?
0: Kee.
1: Ege bayaba 2024.
0: Eji nga iraina ni giri ngoru?
1: Ndasa na linki yoko nyoye.
0: Naji ngai kaja randa sari na rike konyoki
1: hello
0: hello ayaya amarare ni general lies kusema ukweli ajo agere ngorwenda sana rike konyoki kya basa na sari na rike konyoki mayen hello ni jena yeu tu
1: ona ngaja
0: e papi karibu len charo
1: yen ngorma
0: Eji ngai?
1: Baya nyanya.
0: Ehe. Ni
1: ngoro so le ye tek.
0: Ho.
1: O menye ngai ri sino ri bijo ha.
0: Eh.
1: Ala ala so ri bi ala wara sa ro jo oji.
0: Ehe.
1: Le wara na hilla magyan. O ma yano le.
0: Ka ngai rai. Eh.
1: Ni na na da sino ni mo na sino ri jo le.
0: Eh.

0: Aya sawa sawa charo. Oye. Mayen FM, halo. Abana. Mayen FM, halo. Hello. Yeu. Ipo leng.
1: Alaji amur guya.
0: Yi.
1: Nadi amwa na imboro gwa.
0: Ehe.
1: Nada sina ngwa ye nyoku ni lai mana gidia.
0: Ehe.
1: Alo nga nye ji ole ole mbatno.
0: Ehe.
1: E ji amwa na yala angai.
0: Ho.
1: Alo nga nye ji ole singa ye jirmo tiyo.
0: Ehe.
1: Oldo lo boy.
0: Ehe.
1: Ole ga ye jirbi silo jile ye sekila ka ngwa rikile ye.
0: Ehe.
1: Ai mana gidele la lawa
0: ehe
1: nama yolo nanda nama imini abane ako kagera jere vani kito na ina ito kaa wateki
0: ehe
1: kaya kota na lelo na ako nile la lawa yungaru
0: aya sawa sawa
1: ehe
0: aya ehe kabiso laini ningoni tiatua nanka ulele emayan engordoi ildake kani anake tena kara ware ana abeye baya sa mbili enteipa nena roi nanyo seur nanyo na shomoni nye ako nage enoro bahati enye enoro roi impisa hi emu ena kikura najo ene box tabala siye marufu gina anyo tena ake enoro mpisa yenye naka

0: Kabisa lori ni ngoni itiatwa doi inkaulele ema yene fem at kuna san ndiba at kuna san erishera nigijo anake enormare odupa wala nini ngoni wore doi kigira nake airia marite nebo at kuna san ndiba neti doi embae na yini kipo isaidia enamure mpui erolimu nake enamure mpui nejo era raba orikijanai loboita ninche kwa muda mrefu nebik adoi omeraba na neku enoshi njena rake yolo po karibu kila mtu wajo era roi kegra enaduo shuru yeti shenye aya ninche mpaka kiyama abasi anepo nendelea egira endelea sidi kake ore doi are narisha retil tunganak anake courtship nero nake kidema yube ye ikwasana tunganak nejo nega na selenkei nebaudoi erishara neoro anake wele kijana yani ni pitana neriwa na negudwe noshi naradoi mengamaroi yolo nage siyembe nyorara jo kiaro ina bauni erishara na ijina negu megira ya ngamaro negu jo enoshi na kila mtu kia ronda sa ingine kia bau erishara na migirara ngamaro kagore nyeri wipo wakina bane niti igira kadamu eldeli kerungani kage nejo nena mune mpoi ore narishare ziki ineweji nero nidoi onlapa leduguya labaitina are labaitina ukuni labaitina ungan omeraba ikila labaitini le kake ore na ale labaitini pokira ile irui gilia iro mere na jitoi egira ya kanyuno na yola jokiri nyaltunga na lake kegira gino lari msima lari nari kake ore bebo nuniyiro nema nikila durunga na kinyagira ito biyo mari kake robi kwa nani nchala baitini le ore beye elorue selenkei alorua ja abolun konyek nema niki era arusi egira ipanga ele barnuti ele lava loipitana tekidogo elelo ninguno le raba ke yolo poa kirunga ni ajo aninye ya mita era baweri sharaneta era doi harusi enka bibi egira aipanga wenkai selenkei wale naduo selenkei nariki nagira ya ipanga harusi ne nchoruet ena kanga ina rama kosa renewe amwejiro rena selenkei SID yake kaidi mashomo aromitiki arejo meidima yu na kegol siri nyamol dunga na kile rone iruaikara eama irudaikara erone na ajimera agere jogi duo idibaba ra orpayan wenkitok idolta kage irubiko amerabana na yulu kila mtu ajo ore raro iflani na kebo ayama oflani enkara ke kigira rishu kumbe ore riiki na rishara neba wake duo enkara na ipita na dunga na niko sana ore bado na baitinile nema niki ona duo ona pale egrei panga harusi wenchorwet enye kanga ila umunitini kanye joki ena selenkei merasa ona ningo ni mbaya na rish maisaidia siye ena selenkei atenate ipa kai joki ye pe gira kene endele nelo sinyi ngorwo lenye ashu pesa aningo ni ngore raki grei ya maritenebo aldai kaniti kira mongwa noro groitie sauni erona ke kitieri shara enki guran e box erona kagira itadamu ingurana ingorumpi sai amukede maipi ye itum
1: ewangan olo show mayen fm
2: Evans on the beat.

0: Akeji Pastor Joyce Mumeita atailo singolio logira rogira by hiyo ldaika nitigira mongwan longorpe bayasa ongwan. Niki grado yi airia maritenebo ronka ulele ema yenefem nona yonati erishara niki jo enol marei odupa. Kairo yi jo kiena selenke na riwa na amare jo iruka ki iruka orbarno tilenye tenkara ki enori raba utofauti kidogo na nela ke duorbarno jo meshama ayama enchorwete nye. Kairo yi. Mayan, hello?
1: Hello, Maya.
0: Ninyena? Karibu, idroni nguwe nkigwena?
1: Ibu.
0: Amayen, halo? Hello? Yeah. Yeu? Hello? Puli. Mayen FM, halo?
1: Hello, Mayen.
0: Ninyena?
1: Jis
0: lana
1: nana
0: selenge. Ee. Pigo lwa gene wai bayan. Peti ya kage duwe lelo nelo ninye sere.
1: Yelo.
0: Peti ya kage lelo omon lilo payan ne ningwa.
1: Enege ni ya nani lo kejana.
0: Ee.
1: Abi ungo duwe gene kaya rahe kwa beira na bagira la hunga inizo.
0: Huu. Kebaiki.
1: Ndiyo mwadwele kaiba yana mwena kena saidia.
0: Eee.
1: Eee na mama ni mbili sinaro lonyoro.
0: Aye, sawa sawa.
1: Aye.
0: Mayan, halo?
2: Silu, silu.
0: Yeu.
2: Mambo vipi?
0: Poa sana.
2: Long time.
0: Kanga ena?
2: Mama, good luck.
0: Karibu ele mama, good luck.
2: Kiro warambari mewe.
0: Kiro warie.
2: Amana mwimbestina laigonge ya kianga.
0: Imagine, jemi rowa?
2: Rowa. Na ore inarasi ya kepejo kiningera usitrust besti wako.
0: Ehe.
2: Ya mwore na bestini mtu mwenye uko karibu na yeye.
0: Ho.
2: Ya kwa uko karibu na yeye kwa hivyo huyo mtu wako pia tamjua.
0: Ehe.
2: Akajegiro nanuna demu ambayo yu imemfanyikia.
0: Ehe.
2: Akubali tu na yeye pia move on na muisha fanyika.
0: Isha kuwa, isha kuwa.
2: Ishakuwa na kubali ya ishi.
0: Mm-hmm.
2: Ashole
0: mama, good luck.
2: Aya, she mami.
0: Aya. Yani yola jokiri ushe lungana linti nye kuyijiro lungana kwa hiya minika. Kumbe, lushi lungana laga gira gedwa anyo na fasi hivi itoke. Wanapita nayo. Mayan, halo?
3: Hello, Mayan, FM.
0: Ninyena?
3: Good
0: morning. Ipapi.
3: Oh, ayo ni rana no?
0: Ee.
3: Alaji na rana ma dina silingi na rana haina ya mela waja na mo ay. Ama ina ero ya le rana we yanga yino.
0: Wenda na rana niya gira ipanga harusi.
3: Nigu bela gene ya mbogera rana mo. Na rana gene ya rana ge rana haina ya mela boli le nangiro yari.
0: Irure enyo haa ninye selenke kiko sana re orpayan mhm iru ni ngupi yani keipitana re ena selenke iwelele eno shigara ro nitue ama eron gidu agu orpayan wengitua keno ren shorwiti sheti egera ajobe ye eponake ayama ore eno shigara eiko sana te tine uweji ikunaja ingorua orpayan nage enkai selenke ameraba do ineba ameraba na neba ikinine arusi era kegira ya ikaja era kegira ya ipanga pi ibale pi era kegira ya ipanga arusi nekuli nyena ya gira ikilikwan inchere kairo iye ijoki na ena selenki merasa pe ingwake naisho pi ebui kunarinija amwe nchorwere nyere ena na homoli jamaji ya kuni nye amita iko sana tewe mwure mpoi enye nelele jamaa yoro nyero nitu ito birimba idibani nyarake gira ya misho na wencho ruwet ena selenke mambo ni ngumu haya ore raga mwero na keki gira endelea atengi gura ne e box
4: hello
0: dabala maro shogi melubo siara hello Mm-hmm. Melubo siara jameni, kwa nini unakata simu? Kwa nini unakata simu jameni? Hey. Jameni Melubo siara kigiraraga ushugiye ngura kera teja geduwe jinoro na napisa ye box hiyo tu. Meyu Melubo pi meyu kuna ba pi are mgani nyemba kakajo block ajaka ushugiye simu we ejiru rage namba busy sawa agi ni ningira agi ni nye amo orero ime Lubo anaigura naro hii kwa mara nyingi by the way igura na katijini kumo koleng ore ni nyankara na baye Melubo pege iguran anaigura naro hii sauni olda gikani tomon ongwan na yuko Melubo siara erage ni nyino rompisa hii inonok pala maijaribu kwa mara ya mwisho renai rumoki renai nyoranga mwesimu ene kumbe aino siara age duwe Melubo pi block megure yu kabisa lelomon malimuro ya janu rompisai silu arejuri malimu. Aya sawa sawa Melubo tabala manya kia oshogikeji ankunyinyi likamba amo ehomoro isininye aigurana agarinu kumok na nerum mpisa yenya na tabala mengurai kama amepokea pesa zake rasmi ama bado.
5: Mwanao nipo mbali na uso wako kwa sababu napambana ya maisha.
0: Hello, Ngunyinyi.
6: Hello.
0: Yeu.
6: Ngoja nimlete.
0: Oh, sawa.
6: Hello.
0: Hello.
6: Hello.
0: Ewu. Iba bi ka eagwara mpesa Ngunyinyi likamba. Ke ni nyage grirurie.
6: Ni grirurie.
0: Eme ingurane kigurane box.
6: Ingurana.
0: Ngaririn si yaje ingurana na rata iba.
6: Ingurana na rata iba garisi mongwan. Na rata iba. Ingurana na yaga damolu.
0: Ema inorombi saite na kata?
6: Iru nyado.
0: Nkera nana ajina arisimu. Emi dola jo nye nikikweri kinya ya ginkili. Kwa nasi ya nagirimbi saina arijingutua.
6: Sawa. Kemta eda?
0: Egiroli kitio?
6: Eroli mudo.
0: Kajambi saini noro?
6: Yara maiku wa dola nanu. Kwa dola mesi.
0: Sawa.
6: Kwa
0: rinye nekuru ngurafinke. Nye, rinye mduwa na ikaribu lda ikanimi ya roru lusoiti.
6: Sawa.
0: Sawa, sawa, na adu njewariye sidai?
6: Aya, shole.
0: Aya, karibu. Aya, indibara asini nye, anorompisa yenye nake, imwe nake gura ni e-box, ole nini ngoni, e-bike roi na wore rontuwe baya sa uwan, na ye, ole gairu nga dile ito kia osho. Kine kore ninko, ironya star, 666#. Teniron online ningoni abasi shomo anake duguya ategela kike won ilo box le bahati tebeka nintusuju mpesa pin ino abasi na ekea gurui ila yulugo jokanyi raswa emwe nake guran e box ningoni kake kai gijo kena murempoi narungwa yenake olbarno tiapa loboita na nilayam enchorwete nye wajan halo.
7: Halo, silo.
0: Yeu?
7: Opa.
0: E papi.
7: Gida nyanga la kauma.
0: Gari boleng dan.
7: Adi nalolo kirian. Na jira nande nam jada na. Na ra yo dinye na gara ime. Na runga ni me kuma sine ne jene la ime na gara ime na kai na na de no ramo. Da gana lo la pa ke loro de nyana. Nelo donye wa ne kai la mo ko kuma nda la na ko ba mo he mo na re ne do ama ne ra aruti bangere
0: se ba yi
7: ya ko ai le na na ne ja
0: Ashol. Kole kauma kinyal na amu yako gilira sheria na agisuji. Hmm. Kiki suji gulie rungana rene yako isho manaka aikonija. Mayan, hello?
8: Hello?
0: Hello? Yeu?
8: Bari.
0: Isi dai?
8: Bari, Daniele na mwemboi?
0: Ii.
8: Vela gemme ni ngoro le rapayan
0: ningwele
8: ningwa ila mano lo di bai rari ka ga na ga na nyawa na langa fa dinga
0: ho
8: ngoro le rapayan ni ko le sangara
0: ke ringe saroi aneno shi age duo na e bai ne rapa sinyo le ne nyana
8: ana na gara ni bongo
0: ee
8: udala ala bai ni le
0: ee
8: ama jo na ra na ne ura shi go no ne ngoro ai
0: agelas marage ni nyana ringide ore nor bayan siri nyogi oyola jo ere no raine ko megure raye haje ngai
8: me yolo mo na mo di bayi media
0: de
8: de de jo ja de ko go mo dala bayi ni le no gure ki ngo
0: de
8: ye du mo le anga ya mo ni do ni ringa na la
0: ho
8: ne ago na
0: e
8: yo ngoro le rai bayan
0: sawa peor orine weji nelo sinye ijipanga mahali pengine amo erana me bahati nyina okay Mayan hello hello yeu fiti sana.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji niki waruelio
1: kiti olo ingange niki zabagitia emurwe kimuka
0: olo nungota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposimuru
1: eore kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: niki tisi nairasirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingiresheni nonamba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: Mayan